nti wali abaana mu nsi muno goyina abaana bo beebase mu nyumba gyopangisa oba gye wazimba. Tetufuddeyo nyumba ya mmeka, tetufuddeyo nyumba gye wazimba ya bisenge bimeka oba efaanana etya nyumba yo eyo gyopangisa yiyo ebbanga lyomala ng'ogisasudde era tewali akkirizibwa kujjamu eba yiyo. Obadde okimanyi nti eriyo atali mu nyumba? Ekyobadde okimanyi nti eriyo atali mu nyumba ye mwasula era ng'akyegomba nnyo nnyo nnyo nnyo? Wali ofiisi zaayo akaseera n'ojjukira ku baana abo abali ku street, abo abaana bamulekwa abaavaawo nga bazadde baabwe baavaawo, oluusi nga bazadde gye bali naye nga tebalina busobozi. Gwe ssaawa zino oli mu nnyumba yo nakubulirirwa ogalaamiriza ompuliriza, olina by'okola. Abamu bali ku mirimu gyabwe, mukola kiro, muli ku pal, mumpuliriza, naye olina ewuwo. Eriyo abatalina we basula. Ekyobadde okimanyi nti bakyaliyo? Enkuba weetonnya ba misikiini ba Katonda abo olowooza bakola batya? Enkuba yali ekkubyeko nga naye weggama ku mafuta esigale ekutuukako. Kati teeberezaamu oyo omwana asula mu mwala, oyo omwana yafiirwako ewa omuzadde nga bamusindiikiriza waali bamugamba genda ewammwe ewatali ewaabwe nga tewaliiyo. Obadde okimanyi nti abo abaana bakyaliyo? Wali obaddekaawo Allahu n'omwebaza ku lw'ekyo? Wali obaddekaawo n'osaddaaka? Wali ojjukiddeyo ekintu kyonna ekirimu abaana abo bakateeyamba abo n'okijjumbira? Kati nno buli mwaka waliwo ekitongole ekiyitibwa kya Annual Muzirimu Run. Mubaze ebbanga nga mukifollowinga muko, abadde bakimanyi mukimanyi. Omanyi kyekiri mu kukola? Kyagala kuzimba kizimbe. Kati ngezaako kuwa ekizambo za bifo ebityo. Bazimba kizimbe ky'abaana abatalina ayamba. Eyo statement nnene. Ono omwana atalina ayamba kitegeeza ng'ewookusula n'ekyokulya takirina. Gw'okyakaaba renti waliwo atalina waakusula nga n'ekyokulya kyennyini takirina. Ebyokusoma nga yabivaako. Gw'omwana wo olwana nnyo fiiza gweko era oli muteekateeka agende ku ssomero, abamu abatutte mu bisulo. Ekyo nno kyebalize Allah. Naawe wakeera toyina w'olina, watandikira mu bazadde bo n'opangisa luumu emu katoli mu luumu zibbiri ssatu. Abamu muli maka gammwe bisenge bibiri, kisenge kimu, bisenge bitaano, bisenge musanvu. Naye eriyo abaana bali abatalina ayamba. Nawe kityo njagadde nze naawe olwaleero tubajjukire, tubajjukire. Unako olwe Sande tugenda kudduka Misinde era nga tujja sisinkana wali ku Lugogo cricket ground. Just kudduka buddusi oba oyambye, oba oyambye oyo omwana ng'oli mukajoozi, gwe buli woogula omujoozi, oba oyambye oyo omwana. Omanyi ffe abasiraamu buli kimu tukirabamu empeera, buli kimu kirimu empeera. N'okusitula ejjinja okuliggya mu kkubo ddisa wabbali nawo waliwo empeera. Nabagamba nnyo bano abagagga be mulaba abalina, golowooza atega eri mu zaka yokka? Aa, golowooza atega mu kuzimba mizikiti yokka? Nedda, waliwo ensonga ezijja gwe z'olabanga entonotono ye waategera, gwe z'obuusa amaaso. N'alengera ekinnya mu kkubo n'akwata sente n'agula abaana

naba wa sente ne bagule ttaka ne bayiwa mukubo ezempera nazifuna nawanike emikono ya rabbi ekyo nkimaze nakyo Allah namuwa. Nawe njagala nnyo ogezeeko kkoppa ensonga songa zino ezitamala gabeerawo nga zigwa bugwi kati ensonga eno ku lwessande egenda kuba ewedde gwa mpuliriza kye nkwagala mu ki ne w'otajja kudduka oba toyagadde oba oyagadde jangu odduke kuba nakyo kikulu nawe kikuyambako okajjuza naye mu pulogulaamu eno bannapaalo mwenna abaliko saba tukwatire wamu tugulire abaana bano emijjo tugule emijoozi abaana bano bafune ssente tubazimbire ekizimbe naffe nga bannapaale toffaali lyaffe ngenda kusomera ennamba asobola omujoozi gumu kuba gwa mitwalo esatu ogenda kusindikira omuntu oyo ssente asobola emijoozi ebiri oyo omwana tumuzimbire naye wasobola otteeka oluba enkuba etonnye omwana ayingire yeebake alowoozeemu engeri gye yali ku street agambe ayi Allah omuddu ono eyazimba wano muwe labanga kuliko ettoffaali lyo naye nga wagula kajoozi era mungu akakulage ku yaumul qiyama guno omujoozi gwe wagula wayamba abaana kumi ne beebaka mu nnyumba tubagulireyo emijoozi njagadde nsooke ennyimirize bye mbadde nnyina okola kadde kano tuyambaganenze naawe tuyambe bali abaana ffenna nange kama kwogera nnyinawe neebaka seebaka ku street nnyinawe ensula kankuwa ennamba emitwalo esatu osobola ogisindika ataawezaako esatu osobola osindika ettaano ebbiri omutwalo ebiri tugenda twongerezaako tujja kufuna abanadduka ku ssente zo okitegedde MTN 0 musanvu musanvu musanvu

0: View.
1: Tandikoru naku, ngoli musanyufu. Tandikoru naku, ngoli mumanyi. Wano mu program.
2: Etulio mukeza wa suzota yuna jesu nizidu kumangu uliza chiku musamfu kanyizu mweda pali FM kuri ya mutuli yuna kuzo mweziri. Kumi na msamfu, omweza kwa mutundu mwaka bili ya vili mukaga mkura msiza kwa yuna jesu nizidu kumangu uliza. Aliku www.palifemuganda.com nkwa gara nyo nange besi nza kubanga anteveneza wasizo tajo sinzi do kubanga uli zaka nsubile chile chenkuba chiba isimu tuweba zaka tundoro kutuwe chile chenkuba HKS HTACHATANDISE yo awamu chatandise matulutulu awamu chatandise ngabuke ngabuchia awamu chatandise kuminemu awamu chatandise kuminabili neo wera ngoli mukozi nkwebaza webaza webale kubango li mchala mukozi li mwami mukozi era nkwagalizo kolo bulunji webale nyo webale li dela katino njaga nino nyako abali kungude katichema nyako waebele kedo kubange tonya ngomanya engudo ziba ziku watiride katusubile katusubile banachitu gamba vitu geno kubanga tukubila okutubulira nate traffic updates weziri kungudo za chivuga mungudo za chivuga Kampala batubulireko atewe binaba webiri na itisagara wela bile intituina anyo Muslim Run naku zomwe ziwede tubuzayi naku bili zoka naku ziwedeyo okutoka ku anyo Muslim Run sigena kuwela nga nanda ganyo njagana soke kuleko ku anyo Muslim Run naku zomwe zigena kuwela nga bili tugena kuwela liku cricket ground erugogo au tugena kuwela nga tutula ubao tutaniko kuwela osobola kutula osobola kuwela osobola kuwela ngo yavula osobola okuduka emisinde osobola okugitambula kyona kyona sula as long as gwe wetabye mu misinde gino ngosasudde emitwalo esatu joka kyetwagala misinde ate eje kigendererwa ennaku z'omwezi abiri omwezi guno gwe tulimu tubuzaye ennaku bbiri sijja gamba ennaku satu olwokuba leero kumi na musanvu nedda olulirwe nyini dide sijja lubala mbala olwenkya ku Friday mbale n'olwa Saturday nsibira tugenda kubanga tudduka emisinde ate asobola gidduka gitambule sobola okubanga tuyamba abaana batalina mwasirizi okufuna ebayinza okubeera twatandika ekintu kino emyaka egigenzeeko emabegaawo naye kaka tuli ku administration block gyetwagala okubanga tusereka kati gwe yonna yina asobola okubeera ngaotekyo kute oyizo kugamaza muna isangala kuduka naye nze sente zange weziri tetulina buzibu oyizo kugamaza muna muna sente za kasi shizirina nini n'ekirombe ekyensobola okujjamu amayinja enguga tuwa n'ekirombe ekyenyiza okujjamu omusenyunga nagwe ogutuwa nina amabaati gange gye gali eye nina emigogo banga abagiyita minwe nali banyini bayita migogo oli anga abagiyita minwe nga makati eminwe kati olengenda ku matooke njiyite ki oyina eminwe gyegyegyegyegye naye mpata kijja bazala kwa banimba azala kwa banimba nga tebagiyita minwe nga mutufu migogo ati ne bangamba ate ogamba emigogo olwo engogo baziyita batya zino engogo ezibeera emabbali oba migongo ayina emigongo gyegirira gyo
3: anti emigongo gyegiri
2: ati bangambe gino bagiyita minwe oyina eminwe gya eminwe gya mabaati
3: yakugamba muzimbi
2: muzimbi babiberamu naye abamuberi pamu
3: akwadelu waliwo olulimi oluzimbi n'olwaffe kati simanyi bali yagamba lwabazimbi balwelwaffe
2: siyinza kumanya nange siyinza kutebeza naye kyonna kyekiri gyonna kyolina okubeera ngaolinza okubeera na sementi ngaolinayo obusamu bwa sementi bwo nga busatu kumi kumi na butaano buleete tetugamba sente zo kanti kudduka misinde nedda fena kyetugoberera twagala kubeera ng'obulamu tubuteekawo okuba nga bulamu ng'odduka mukkaako olwolumu abamu mubeera nnyo mu ofiisi mutuula nnyo neffe tugamba jangu nga tulisuddekamu kola olunaku lumu ojja wulira nga kigwanidde okuddukadduka mukkaawo wakaawo awo ng'ogenda ku mulimu ojoginga mukone mu nkuba Ebalep tablo mje kaje mtware sir jokano reception pale from jangofu na kajazko usipogana wali ku AK is the make books and na kajazko atebi tuli kutambula bulonje bali dat sana katuna tugenda kula ba entambula video kwa weli kungude zenjaulo mu kibuga Kampala
4: bavuga biki nawe ago kungudo traffic updates tegere byentambula nga bwe biyimiridde kungudo ze kibuga Kampala izenjaulo mu program etuli omukeze
2: Okay, kale kanonye ko lab sharif kasubira ye enkuba nayo temu emuganyizo emuganyizo
3: ngati nonye ku mukulu le abdu sharif njaro kutegeza ati gwagendo kupanga kozisa olugudu lo albert kuklodi okutukeda kuna mirembe rodi oje wana bava side zena mungu na bava ku side ya lugala okugwa no ku bali ntuma begate ku albert kuklodi awo obugumikiriza bwetagisubwa manyi ennyo
2: okay
3: nini dala
2: Alright, ndoza mba mtemba sose kede kwa checho na mba gama muna yego yizo kuloza nkube vera nyinyo, webele nkube nyinyo nyo, evye ntambla biba bigotana na yekcho na chechiri katuulirize bwebana atubulira oba bo batuuseyo ku makubo omanyi waliwo enkuba gye yakedde nga si kumi na bbiri si kumi na emu etandisa kusawa kumi eyo atusubire tugenda kuba tumufuna bulungi naye ye nga tunamufuna. Glam Sheriff kwe tunonyanonya kode tewerabira kyali bati kyabuvunanyizibwa nnyo nofuna ka Sky View.
3: Yes.
2: Ako note kaina note kamanya embeera ya budde gwegenda kafune kudukaere kule kumpi supermarket ezo namuganga Uganda sibula kubeeranga nawe olaba nga you got extreme ogenda osobola okweyongerayo ebitenkanika neweyongerayongerayo
3: kati gwe anonya okweyongera mu byogenda okuba ngaokulunakulwairo olutandikiri ka Sky View ngaokafuna kudukaere kuli okumpi ne supermarket ekuli okumpi bagamba tikaliko mbeerayo neyinza kuba nga atekutaataganya kakasibwa ekitongole ki NBS ekitegeeza nti kalina ekintu kyekagenda okuba nga katambula mu bo onogenda kudduka eri kuli okumpi ne supermarket ekuli okumpi okafune ka Sky View awo nno enteekateeka zona embeerayo negenda kuba nga ate ekutambulya dda bungi
2: omanyi kasekende obeera ngaenkuba etonya kizibu n'okujja essimu okujyogererako kakati abantu bano bambi tubatuyabonyabonya okuba kati ye Lab Sharif tetusobodde mufuna eyinza okuba tagiwulira eyinza okubeera eyo gyagikwesa enkubeere bejjukuba wewamu namulongo kuba bwetonya ebintu ebisinga bichuka muko necho natu chebaza katonda
3: nika kwe hagendo kubango kwezi soluguduru utali lumu kikukira ndi ngude zisinga hewe zitali zimu Kampala zili mkudabirizu wauno ni ntambla yu ebele ya wekendi za nyumi na dambi fobio nizo kutuka mwizo kukakanango ugude mchinya mwizo kukakanango ugude ugodi yao
2: tambli na womanyi
3: kakasanti jo tambla yu jo wado ita jo manyo bulunji kusobulo kubango tambla bulunji
2: okay kale
4: mwufuka vichinawe Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiridde kungudo za ekibuga Kampala. Ize nje ulo, mu program, etulio mukeze.
2: Alright, kale, kaseke ndari kuwa dena kugama ti Albert Kuku na mine mbero diki, gena kubanga weke ndereza, gendereza muko, oresonga, au oja kuba mgumikiriza, ziku watakuatamu. Na enche nyaga nangu kukutida, water manito ita wo. Kubango yizo kuloza waita mazi merere nojogwa mumwala tugenda okulaga bakunonyereza eri nga kukulukusiza pakeri kaino wali badi mwegendereza nnyo mu budde bw'enkuba gwavuga nawo webigere ojja kuloza nti osala panyasimange enkuba kanso kempitira ko wano ogenda ogwa mumwala wegendereza nnyo mu mbeere eyo eya ebyentambula singo boli muta otambuza bigere obanga ovuga kidduka kyonga pichipichi
3: Kali, fungi za tukole bili ya bili mukaga, janguna kumundi guno tubenga tumaliza vetu watani, kabituwa sobulo kubango bodi yao, tugusamu, monteka teka ina kusobulo kubango wejambuavu, akasira katulimu wake nkube tandi kilizo ino kubango manya, wimbangi na kulunda nkoko, nina kuziku atanti ya,
2: kukulabangi
3: nkube ino tenko samu.
2: Hei, nkoko bufanyo.
3: Kati yao janguwa wakubwa kuigilize kutia ugeno kubanga ati, awe waka uoli wafunda, osobulo kubango rundi yao, nkoko zo, baga menima yebe nyanje gubobuavu, menima ni ntunda ye mwanyeri takisa kumatama gomulimi, Engeri joko ino kubango ofuna mungoko nga tozirunze Aono mbisele vino kina kubango enteke kateke no jumaliza ojitege ya dabu unji Osubulo tiye wero guanga ensubule di tama guba Obado chuma incho mbisele mno visubu sasura kubango vya ula vio Natu kina kubena mfungi za tukole Gwani yungu kawiridoga makasente inkaina nes nchabuli doye nkasiga Banga business eno sinu unji kuata ulima kuna simu unji kubango dukanya Jangu osubulo kubanga ataba kukuba kulunga mia Mutebo nzo kubango utani kama kusubulo kubanga weno gire nsimbi Bio na mfungi za tukole bila vino mkaka tukena kubena wano kutuke conference hall Ebukesa wano chinyana mpi Nepal FM Utugeno kubera nakuzo mwezi kumi na rumu Tekatiyo ya ugeno kubango jifuna kumituwa lebili joka Jangu kureception ya Nepal FM Wenzo genda wali ku Infinity Beauty Home Echengira obaku eke Islamic Book Center na mchuga Kampala Echitegiza ntundosu kubango tuko tiketiyo na ujifuna Kali nunga guluwa chitongo luluwa company Omzade nguburi yao inayaba na mamalizo kubanga basu Manenga bacha wadidochi basuburo kubanga bajira bakola Jangu mwana venga atekibwa mu obongo Uli ya magiza geno kubanga miyambo kubanga latency mbi ngabwanonya ki ekiddako mufungiza tukole bili abiri mukaga byonna mugendo kubanga ate
2: obisanga okay atugenda gendo kulaba ate yemizanyo ka second walgwe bintu byansobedde baba komekereza bati aba bali bagenza okulaba eddwaliro lyerubwa
3: abagenza okulaba eddwaliro lyerubwa era mulundi unasigwa kubiri ngabale mesebwa kuba gwa kubiri
2: abebe kwenda baba kamukumao
3: Nekuluno tebala biyoko muntu yenna baka njiza kulingiza munda tebala biyoko muntu yenna Kwa waluna apakuru wabatu seo mchifechi wabatu gizanti bebala ondolo mlimogo na ina boba akumye kuchijimba chigali Tebala ingide Na yoku sinzira akuyo ludolo vganya government jori senyi ya tegizanti Bakena kudamu kweke nenya ngabala tudene minister vlanzo kubiobla Balabe nsimbi akatabali kakamu No musobi akisasa njizidua kuchifecho
2: Kalaga wa
3: Kakizechi
2: Omanyi waliwa chintisho kula nula banga mbutufu tewali uwe waka
3: Mbuwe bali
2: mzai wala minyo
3: Obuzimbe mburinga mbuzimbe bia masomero
2: Ainzo kwa ye wadi Zizo kwa wasosa uwadi.
3: Nipanga yetolo. Tichari ya kukwa bili ya bili mwebili.
2: Amina mjiso bolo kusoba muko. Kwa kato sobala kubela ngejo zimba muku budebuwe msana. Sibo zimba muku budebuwe
3: kubwa. Kusizina kuteka teka bakulu baga mdesemba wa mwaka guno. Na yaba tuse watu gaya okusinza chivala vete basura kubanga desemba wa mwaka guno. China wachi kumekezi.
2: In fact, no mwako kuja kuyizo kubwa mzibu. Okusinzira kubaba kubibala.
3: Ngansimbi ya feriyo yeriyeru bowa.
2: Ensimbi ya mwemwe bani.
3: Mpo msolo.
2: Mpozo. Feriyatu wa msolo na ange nguwa. Wabuli chengula kuduka kubira. Ima masiria. Bulichogula chibira kwa msolo. Ona nejigiliche yes. Chukumichiri kwa msolo. Mm. Atolo.
3: Aina utuloka tutugia na tutu kwa msolo guta niso kubanga gutu na yoku tulo.
2: Mm.
3: Ngovude wino vyogino kubanga osula kwa uosula.
2: Omuka ma baga na matekira di.
3: Na kuzo mwezi ya bili mumu enda.
2: Tobuzai na kutoro nyo. Hey, mbabu ziza kwa mwenaba toro mwasu ze mtia. Mchare mchitabu. Mchare mchitabu.
3: Chebi ebitabu.
2: Ebitabu. Bacha alimbuliri. Wabla yanji gilizo uchoro wakola uvi nyolimba. Wanji giliza mkatono nyo. Yangamba mbwe chitanda bachita chitabu. Obo obuliri.
3: Kani mionere bibi ya yagala kuyigiriza.
2: Bade mbuza kuwa chali mbuliri ya wata nama kufusuku kwa
3: kubayo kuba. Oliyo msanze mbunde kwa kumacha.
2: Obude mkuba abamu bachevi se.
3: Ngambe ya kuyigiriza.
2: E anji giliza choru nya orugundi.
3: Orutoro.
2: Orutoro.
3: Mkwa chiza mbunde kwa kumacha nga wanjwa cheva se. Na hakujire ni chamla mbela.
2: Na mbubu za kachimu kuchimu kwa gamba chino. Na ngamba shiri na ngamba chino. Aile ngamba wakati. Leso ni steza guwayo tuli inaba nayo wabia mizanyo. Tulida wabia mizanyo. Tugeida temo maso tulave. Embera weda tabula. Neto weda vina. Kalipo kubongo wekalinyo njini dela. Kali, nga wabia mizanyo watuse. Tugenda kulanda gatuko mao. Atokabi tuwe. Ayo tulave embera. Wegendo kutambula. Jebija kao.
1: Ebi mizanyo. Ebye mizanyo sports breakfast mo etulio mukeze
0: mutulio mukeze ku 10 musamu katonze mwe lapo vafika radio kulamsa kwa mna Uganda anesha msesinga benecha samareikum wa tudahi barakatuhu nekwe baza ajotu sizako engaro ama chikona kuno olwayo nakulu wakuna nekiswa ziri kumi na msamu mwezi kwa mwenda 12 mukaga gwe mwaka nze Ivan Mulinda kudakia zida makumi ya 65 za ukenye kusawe mwafuwa simba nyingi deo nukuma kuwa chisingo kuwa kwa musike yedi emizanyo wane waka teke za muda mkwa gara Uganda kukawa Afrika atiko sana wali kukawa Ulaya nengara yako ano ewaka muliji enkule yoku ntiko ya Star Times Uganda Premier League of course onako regulo mpira mi yaso lukubanga jasambi dua kubisawe bie njauro lange jimu kwa jimpira yaso lukubanga jasambi dua amunteka teka Star Times Uganda Premier League timu ya KCCA baba de waka wali kusecha M10 Omondi Stadium Erugogo lange adiba tunkane timu ya katika mpira kwa genzo kugwa nga KCCA wansobu tenesi wa Brian senyo do finale baso lukubanga tobo yao bafunye wini yao yaso kede dara mkampeni ya 12-12 mkaga 12-12 musamu vya domvuka Emmanuel Anyama yaso lukubanga tobo yao timu ya KCCA naso kubanga bakube timu ya Kadaka gwe yabadde emu kuwerere naso kubanga toboliao bageza ko kubanga te esonga bazi kwasanganyiza na dala kusaidia timu ya Lugazi bali batuka ne timu ya polisi wagwagezo kugwa nga timu ya polisi amkure ko sawade biri akuwerere timu ya Lugazi batu mpira sodu kubanga baba kubye ko sawade biri kuwerere ngashike za timu ya polisi bado bagezeza ko kubanga toboli bala yebe zengirire biza ko kubanga toboli afunya wini eyo basodu kubanga te bakubide timu eyo ya Lugazi timu ya Mbala City bado batuka ne timu ya Antebe UPPC kugwagezo kugwa nga Mbara City bakoze amaliri gadiga 0-0 ne timu ya Antebe UPPC bali munteka dika ya Star Times Uganda Premier League ngasudu kubanga tobo lyao yatambude kusaidira na kuno olalo dijegera kubanga demo kutogera erange jimu kwa jempira ejigendo kubanga jisambibwa munteka dika ya Star Times Uganda Premier League timu ya UPDF bagala kubera waka ngabatu kale timu ya Malunzi timu ya Express FC tegeza mkono gwa banji ngugera kubanga kutunyumira gera kubera wali eri nachivu bosaza gera kubera biri ezekiro bagala kubanga tobo lyao batunka ne timu ya Chitara wali muteka teka nga jokubange tambula ya Star Times Uganda Premier League. Nenga video kao ngangezo kwa waleri eweru wa gwanga wali muteka teka ya EFL Cup. Wabacho nyezo kuita Carabao Cup, Emiranga na Maziga jaze mokubanga tobo yao. Jitu kari kutimu ya Manchester United mwende baso nukubanga te bajidwa mgemo eno mwende basa mbira atimu eri eyam. Ya Brighton lengo ni kwagezo kugwanga Brighton baba kute goal zaba de 3 kubiri juki ya timu ya Manyu mpia goal bakulembede ko goal zaba de 2 kuwerere ne munai basawo imitatoma nechani ko kubanga byaba tabuseko okakana ba kuye mpira goal zaba de 3 kubiri wali muteka tika nga tobo lyao yaso ndo kubanga tambude amuteka tika eyo ya Carabao Cup bote ugendo wa timu ya Manyu leso kubanga te wakom yao wali muteka tika nga tobo lyao yaso ndo kubanga te yatambude na dada Saidi Eyo. A timu ya Everton nempe aso kubanga bagu wangu de goli yabadde emu kuwerere naso kubanga te baiseo okwesoga omutendera ogudako ogwa round eyo kuna bacho ezo kuta fourth round wali muteka teka eyo ya Carabao Cup nega mko aga clubs obola gaso kubanga iseo okwesoga omutendera ogudako akuliko timu ya Liverpool baso kubanga to baitawo kuliko timu ya Arsenal no baso kubanga te baitawo okwesoga omutendera ogudako timu ya Aston Villa baso kubanga baiseo ovayo kuba timu ya Coventry atenga munai kugane timu ya Brighton na wasodo kubanga te baisa unakulayo saizgila kubera satu nechitundu timu ya Manchester City wansobu tendesi wa Enzo Mariska bagina kubanga tobo yao batu kade timu ya Norwich era munteka tika yemu ya Carabao Cup timu ya Barcelona wali mudamu guanga era Spain bongendo kubanga te berisa enkuli mune baku tomu tukatela muti mbiguwa goza bade emu biri satu inyatanu mkaga msambu mbakuwa timu ya Racing Santander wali munteka tika Spanish Liga yadija uka Cancelo ngateba mugemu eno Rafinha yongere kubanga tayo teka mutino ogwenja uno yakuye hattrick mugemu eno Gabriel Jesus Fernando neso dukubanga tobo lyao yatebe mugemu eno aliko sawu kala mimi amal naso dukubanga te batebe de timu ya Barcelona ngakwa timu ya Racing Santander goza abade musanvu kubiri a timu ya Atletico Madrid nempe aso dukubanga bagu wangu de goza abade nya akuberere yero kwa Jonathan David omvubuka Lee omvubuka ateko sa Alex Baina baso dukubanga tobo lyao batebe de timu ya Atletico Madrid na kuba atimu eyo ya Osasuna goza wade nyakuwerere alika usale timu ya Seville nempe aso dukubanga te bagu wangu de walidi mopaka ezo eza Spanish Liga katule mwo chumeza na chimili de muda mguanga era Spain of course timu ya Barcelona ya kule mbede aina points ziri 18 timu ya Madrid wale mfecha 10 points 15 atenga timu ya Atletico Madrid points 13 mfecha kusa timu ya Sevilla wevali yao nepe za 13 mchifo echo chokuna walimu teka teka ya Spanish La Liga. Ebedo ni singao, zira kubaya saa mkaga neda chika makumi ana, wali mu News Hour. Nze, Ivan Mulinda, mubere bulungi era mweraba.
1: Ebye mizanyo. Ebye mizanyo. Sports Breakfast mu etulio mukeze.
2: Okay, kale nawe mwakumaliriza abadalinze tulio, ungo wadoliza vya mizanyo. Kula musiza kugwena. Abadalinda okulira nga wagenzo kwewa kangoli wa Manchester United nga weba sito tege dewe bia bade wazo kwa wadeo mkute bili zero noloza bija kugwa bijo kufema mabega iwe na ya
3: we are true sister jiva ganti
2: mkaga mkaga wakulaji yes compromise mkaga wakulati
3: suwazo mkaga
2: fukira antula kusa antula Eswazo mgaga kutana kantula katuwa tuli yao Man United mamu chasinze timu yaba nene timu nene
3: ya amanyi rinye dene na hebi kore wenda kuzino
2: viva mala mama mama sero kiliza
3: netimu nene
2: minachari wange ya kiliza na ye
3: dene ina kuzine hebi kore wua
2: tevidi yo
3: na ye chuchira
2: mugutufu musu wa
3: chuchira gana fe tutudula yo ila chemanya wakanda katuwa
2: tuuliza wakanda
3: tuuliza namu mutule mulabe uwa
2: Obuzibu webuva.
3: Temujo kubira nga bikasera. Wala hapa flesha bafire ndala lulu.
2: Kasekende. Wale azena agamba. Temuzi Wanda Kidzi ni valeta. Manchester City. Umanyiyo Wanda Kidi ya niyo Manchester City.
3: Yoyagalo kunyita.
2: Oreile. Tugenda maso.
3: Yoyagalo kunyita.
2: Wanda Kidi wa Liverpool.
3: Yoyagalo kunyukira.
2: Rio.
3: Yoyagalo kunyukira.
2: Wanda Kidi wa Arsenal. Max Dowman. Wanda Kidi wa Man U. Yani. Mbumbe umo. Yes, obvious case of course, Mukono go, not to Jemu Mutwe, those are taken except Runji. Tell what I will get to Alamano, could have Salam Junior School, Ne Salam High School, Kawanda Wabitembe, Kugambi again, and primary, again of Vanga, Limus, second again of Gazku, Ku University, and the second Rajumaze, Masmero Ganogali, Saint Jaurum name, Yenjigirizam Gwanga, Nadera Nyo Musaya subject. See, Katinova Kugama to know, Esmerino, Okmanyanga to know the area Nirigan of Kuyamakumana, Kuberanga, Fuka, Doctor Blurge, Aunt Munae, Vera Tandiqua, Akacha Mamma Mira, Kagola, Kamenika, Menesi, Omana, and Akuvakun Tandiqueno, and see, Ngagalu Devrunji, Nyo, Mtuatuki, I do the Ram Science Gundi, University, Gabi Cancer, Da, Idimokeva Haji, Oyonamunange, Yachasin Zokberanga, Te, Mulambuk Funyo, Movia Science, Z, Ataku, and Vajikas, the Koda Kumoyo, Badiso Mesavana, Baranava, Wulens, Abavia, Kanava, Vida, Derakusukuru, Tebaina Zibu, Gutuaro Manas, Rokwanga Soma. Kugambia businje kwa busiramu nenobera kwa Francis na bagwe Friday gobera kwa Rose gwe Veronica gendo mwana asome mutwalo mwana asome tewali wombera yonayo na basomesa secular ne dini ngabwe kugambia atenga ne center number zona bazina ne ya uneboeri DIT nayo weri nyo ne ze dini zona bazina katwalo mwana asome vacation skills omuli mechanics electrical engineering and installation baking, soap making, tailoring, and hairdressing. Gunana masoma mala manji jegali. Katina ibisale ibisoboka eri gomzade kubera just haji idi mukeba mugeremo omugale munetu ogeremo ko notu musavu notu biri atano mubiri chinana mwemu chinana munya notu musavu notu biri atano mubiri chinana mwemu chinana munya bata nisedo kugira akalo akagundi akalipo
3: katusuruve doza mkalipo
2: awade na chagala kungamba
3: tude chino nchikugambi
2: tontisa tisa kasepe
3: so kituwe mkalipo
2: nchino nchikugambi mkali
5: akalipo akalipo akalipo gizeso kumanyako mkalipo kobwongo kano kekalipo kobwongo muprogram etudio mukeze
2: Kunoti musamu tano mwenda kumi samu mwenda noti noti ni kunoti musamu nana bida sato unkaga nkaga nkubidako togenza mkalipo kabongo na kugambi la sato vila nga uli da kaweze za wiki umanya bumanya kwa togena gena kufuna cha misana chancha umanyitu walo awamu uli eche misana nga sente za ziri echencha wantu atezo uli echencha wantu nga ziri eche misana walala
3: Bade manyogi ndo ganti waluo na avali ya breakfast obeche incha na maya neche misana chukwati dewamu.
2: Obele otitekanyi zano mnyuanyi. Kupakutetekanya. Njagala wakalipo, notu msamtano mwenda, kuminsamu mwenda notu notu. Pala famela.
6: Mumbeja ne kasekende.
2: Yes, goliro.
6: Gorira ezana.
2: Gorira, atenze no kweta goliro. Yes, gorira ezana. Omutemu wa musingiso omusango gwa kutta era ne bamuwe kibonereze ekyokufa. Ne bamusaba alondeko enfa gye yali agadde okubeera nga afaamu kubanga mutemu waaliwo ebyokulondako biringa bisatu ekisookera ddala okugenda mu kasenga akookye ennyo nga kalimu omuliro ekyokubiri okugenda mu kasenga kalimu abasajja balina emmundu bamukuba amasasaffe ekisembayo oba okuyingira akasenga kalimu empologoma enkambwe era ng'enjala eziruma nnyo Zimaze miaka esatu matezidia. Buwaba gwe. Omu wa magezi chio muntu oyo. Ayi ingile kasengechi.
6: Ngeenda muka sengeke mpologuma kubanga mpologuma simu ndu tenina kuongo kusobora kuno nyanyiwa ninyi wa gulutesu wa kulinya.
2: Kubanga chi?
6: Mpologuma simu ndu newe mba ninyi wa gulutesu wa kulinya na yomu ndu ngeenda muka limu abandu newe ninyi wa gulutesu wa kulinya.
2: Agambi mpologuma na enso ngaze. Enso ngeva denfu.
3: Kutia otu mkuzi tutia tumu.
2: Fati, ona yali badde asana buswanyo, lwe butaluma nnyo. Nati sibulina wano.
3: Anti walinda ko. Tatuwadde bulambulu kufubwawo. Wa agize. Tumwere dale mpologuma wala mpo baby singi.
2: Kwa jagame tati tati. Kali. Yeyo. Gorira, gorira, echo, tofunya okabonero.
3: Bwetwalinga tusoma ngambamu ansa.
2: Naita gukunyonyola.
3: Zowa, naita gukunyonyola.
2: Ngiru
3: msumisa tugamba kasito nyonyola ni ndabanga mfacho genda mkube ride chanku anzo kutenda mungona.
2: Ah.
3: Ansa,
2: ebafu. Kale wewela mathematics, ofuna katiki, na ye working waka waka utu. Ebafu jita wadia? Ewebelo jukuda wadia wadia?
3: Njini joga.
1: Tesa, kuna kuikutesa mu etulio mukeze.
2: Oka tuke nagera mukutesa, okwa machago lina kwa lero, kakati no, nae jukila chumichoka, awira Tropi Smart. Tropi Smart, yeno no, enkole yeze, nge abadi tuwe zedewa Tropical Bank, vya kule zede ngeri nyangu jegendo kubira angate, ogula mu akaunti wana woli, ngato genza kubanka. Ogena funa ndaga mtu yonyige bibiri kumiranya, hash, gobele ili emitende la jona okugula wa account ya Tropi Smart mbagira wo, ayirofu nile wa account number yo, otandike okubanking awegate kunchuka chuka ya teknolojia mubye mperezo vya simbi Tropical Bank ne Tropical Bank, okumanya visinga wo ogenda kushalira etabili yao ekulu obacha etabili yo, narone ya Tropical Bank elikuli okumpia wo, sabulo kubela ngate webo za, oba sabulo kube nambi tali ya kusasura kunoti munana noti noti, avili atano mutano kumi noti munana noti noti, avili atano mutano kumi okumanya every single
3: kuwa hivyo. Kali katukuna gina mkutesa zikiriza nsukia mkutakizi kwa ndafaba Twin Brook International School chitezi baga sumuja primary ngali ya chisuru na baba wakanga ya varenda balenzi liina kindergarten sports academy skilling center igiriza wa nebiyo mikono awamu nebiyo mizanyo baga amba nchumana umane visale biso baki ya damu sawe gomzade ngubadono nyismeli international kendo yangu wabangu yosu bloku bangu mwano mfuni ya chifa baga amba mbujezita kiso mwano kubanga sumuja damu unju wechiri okuandisa wa izintika tike gina masu kusumira kufa sawa biri urakumenezi mweze lugulo kufa kukinda gani ni kutuwa kuprimary 7 atepo lirunaku awaizi batule vikezo vya IPL ngatepa igamanti ne culture ya mwe ya Cambridge weleo kulaba ngumane vime usome sewa bebiri kumutendi ya Gwensio na okumanyi visinga kubana fawa Twin Brook International School bakubida kunoti msavu msavu biri mkaga mwe mkaga mbiri aviri mwe noti msavu msavu biri mkaga mwe mkaga mbiri aviri mwe okumanyi visinga kwevyo
2: kaseke ndava na wadayo kusomero. Ani yali mzade chia yali wadu mtufo kuza habana kumasumeno. Kwa na ulideko waluwa wadibe kuba. Siku ya kubaze ni kwata chino kwata chini. Ndesiza habana kumasumeno. Weba fizi tali iwo. Oino kugena guobo nyonyola. Ogame mbutufu nze stewali fizi. Omshana na mugama na yola. Kwa tugenda babidi. Chiba chiyamba ko. Mami na mugama atiwe tugenda fena fena. Chibate chukula. Omu agenda omarasigari. Omshana na mugama. Chiba chirunji nyo. Mugenda babidi. Ya mnyonyole songe nunga. Abasumesa babara kunga muli babidi.
3: Mbele yu na uyo kuna yali ya ugila na agama nti wichiba nga cheta giso kunyonyola. Abakazi beba angu ira kwa vali emotion.
2: Ochimaye nti no msaja ateba muuliviza nyo. Kubo msaja watu kilo kunyonyola nti siri na nakiri za nti talina. Kubanga bambu baba tibaila ni bata kiri za nti talina. Msaja chiba changu. Pale femele. Salamu
7: alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tiyo mukeze mwakede mwakede.
2: Yes sebo.
7: Inze mumulia zao imaya.
2: Yes, sebo mumulia zao.
7: Agunde maguru nyono bafle.
2: Yes, sebo.
7: Kakati.
2: Tesa.
7: Ensonga yo pola wana kumasomeru. Yeta akisa awazade bombi.
2: Bombi, yes.
7: Omu anyonyole, unu umu lakulechi anyonyole.
2: Yes. Okay. Tuwagala kugamba babiri omu. Tata yeka oba mama yeka tata asigalenga anonye simbi. Mama yeka kubasobola kunyonyola. Bombi rensonga pa kunoti musamtano mwenda. Kumisamvu mwenda noti ne kunoti musamana na biri asatu unkaga nkaga. Tuwele ya Sky View go extreme geno kafune mduke kulio kumpita supermarketi. Wata kama nsimbi mtulio mkeze pala efamela. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Umuchala jana ati wa mune Mr. Kateke.
2: Yes, ewa areas.
8: Mwebali kuweleza Gwanga, Uganda.
2: Mwebali kuuliriza.
8: Yaba areas Uganda mbutamba. Javide mekusura mbuna njizwa wabiyo vio panka.
2: Okay.
8: Aba nabo mwamuza. Gwajanati umana mwamuzala wekama.
2: Ah, neta mnange.
8: O mwana. Kana mwami.
2: Okay. Tata, aino kuteka ufu na njizwa kunoti msamutano mwenda kumi samfu mwenda noti ne kunoti msamutano bidi asa tunkaga kaga mgeno wa kumunyonyora mwembi. Abataba sajamwe mwletira, munangendi na

0: bwetaavu. Omukyala bwana jeno bayinza obuta binza okubamu okuwasa omukyala omulala nga bwewuliza ono bwe bamugambye n'abanga essimu batandika okuzimukubira naye nga yeetwala. Nkyabuuza ku mukyala, mugira mukola auditi, nja kubaddira, nja bagamba okakkana nga bamuvuddeko, okakkana nga bamutadde. Era okusinziira ku mawulire ge tuyina, baali balina okutunula ku nnamba bbiri kubanga baali balina amannya asatu ge baali bataddewo, nga George Desmond Kamurasi ali mu kifo nnamba emu mu abo baali balina okulondebwako. Wabula bwe yabeeyagalirako n'ababadala, musajja wattu abeera Bungereza ne mukyala w'omuzungu musambi wa mupiira ate nga alabika agwetaaga nnyo bigigi, erinnya ne bamuyita mu mupiira ye Bungereza bigigi okakananga. Abagambye nti nedda number one choice George Desmond Kamurasi ekintu yakita bw'atyo oba yakivaamu bw'atyo, yalabikanga atakyagala era nti kyali kigenda mukaluubiriza okuva mu bulamu bw'abaddemu e Bungereza. Kakati omuntu waganira okujja okufuuka omukama n'agaanaga nti siva Bungereza kujja eyo kakati yansala okusigala mu bulamu bwe, era kigamba okuba nti ensonga ya auditi eno yadde nga ebaddewo, wabula ensonga y'omukyala ne famire okusinga mukyala ne famire nga tayina agenda ate kujja ate kumugamba nti ate simunyabe ki n'asalawo. N'olwekyo ne tutegeera okusinza ku nswera nti selection committee oba succession committee baabadde tebalina kyakkola okujjako okuleetera ennyo eryabadde mu kifo namba bbiri nga ye Edward Lukidi Kijja na ngoma ye eyakkiriza swera.
1: Inswira yukutisenge.
0: Alright, Bale FM. Kula lya muntu wa bulijjo awo ne tuvaawo. Tugenda genda ku nsonga za Orlando mu maaso awo, ne kansoke nkubuulire bino. Ensonga za Orlando ogenda kubuzitegeera naye ogenda kukkiriza nsoke byo biruwa. Biruwa byenjagala okuwa ng'ate sibiraba. Njagala kuwa ku babaka ba parliament naye nkasigala nabitaddewa sibiraba byembadde njagala okuwa naye kansoke mbinoonyi wano ndabe ani alinnya akagere nga tayagala mbabuulire bwe babadde mu parliament nga ani alinnya akagere muntu kyali nnye akagera awo. Aha, kansoke ndabe mbozi eno nagitadde wajenyagala okuleka nti mbawa sinze ndagikoze naye kale ngenda gibawa mukutu ogwitibwa the observer be bakoze wano ebigambo bebaleese ebigambo bino era ogenda kuleka nti obitegeera abulungi nnyo ataddeko pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo wona w'osinzira nowooza kansoke nkwe ya Orlando kansoke nkwe Orlando ono naye kansoke nkuwe Orlando ye Orlando wali ani alinye mugondi eno ani alinye mugondi eno webale tuuliriza wonna woli nga kyatugoberera ejja kujja esaaga emboozi eno ejja kujja esaaga ejja kujja esaaga kansoke nkujjukize ggwe ani muzimulani ya ku sande eno ng'ennaku z'omwezi ani muzimulani ya ku sande eno ng'ennaku z'omwezi atuliza 20 tulwali ku lugogo cricket oval jangu tumalize wetu watandika emisinde gya ani muzimulani gikomyewo ku mulundi guno tudduka nate okumaliriza yes tudduka okumaliriza kyetwatandika administration block h for chabana fabatayina ayambe chashukon babies home tugenda kudduka emisinde ejongera kuzomweza abiri ku sande eno wali erugogo cricket ovo atanaba kufuna nate erugogo cricket ground bitugenda ku zino okusinza ku mkuto gwetiba the observer bakoze okunonyereza ku ngeri abawaka ba parliament n'okusinga abapya gye bakozeemu wabula era okunoonyereza kuno okukoleddwa basinze kutunuulira ababaka abo abajjayo

0: chite tusasulanga tukoze sa momo.
1: Otio?
0: Etu wano mkisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Mm-hmm. Esome lari koze sa momo. Liso bolo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
2: Wavuloli mchara mugezi nyo.
3: Checho chenjini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakoze sa momo. Gani no mkisogu wangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emu mkaga tano star. Mnana noti hashi. Oba koze sa momo app.
4: MTN.
3: MTN momo edungamizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Mucha.
0: Wanje daddy.
2: Ochimaita abana batu usokuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomeo ya junior. Eza van. Nazi.
0: Rajite tusasulanga tukoze sa momo.
1: Otio.
0: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esome lari koze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
2: Wavuloli mchara mugezi nyo.
3: Checho chenjini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakoze sa momo. Gani no mkisoku wangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emu mkaga tano star. Mnana noti hashi. Oba koze sa momo app.
4: MTN.
3: MTN momo. Edungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
5: Abana na abazukuru mwena. Palo FM.
6: In an age of advanced technology.
7: Kumusa mkatonyeze mwenda.
8: Kula liyo mtu wabuli jo.
6: Broadcasting. Broadcasting. Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9. Palo FM. Kula liyo mtu wabuli jo.
9: Tandichira. Akashozika Old Kampala. Nini tutetema sensi yona. Numusinde guamanu munonga.
5: 107.9.
9: Rero tuwebe mbela bona. Hataru kashonshoreche. Yawa. Ama hurre. Ejimizano. Nanebiru kushemeza. Una no bishanga haredi yemwe igana mushanju katonyeze mwenda Pal FM ikurari umuntu wa burijo
10: Pal FM ikurari umuntu wa burijo.

0: kulonda akalulu akalulu.
1: Maskini, nafirwe motoka.
0: Nafirwe motoka.
1: Na ye, ya maze na damu na haba kubida.
0: Nedda.
1: Haa, sanga inevi.
0: Na katitani na haba kudamu kubida.
1: Ai.
0: Nalabi kwa inevi zibu
1: ya. Ya, ambi. Oba oluwa abantu bache teka mu. Ogwendo by the way.
0: Tango na simu jata maini.
1: Ogoguba musemu bi. Watianga mkazi wafunye chizibu ba mbibia. Mbunaga kakose yomu utu.
0: Zate simu ze simu zentero kuata. Kubanga nina abana, nina abantu abatambula, nina abantu besimanyi, abantu abange bemanyi.
1: Obuzezezo bubwe. Olaba waliwe bitongole byosanga. Nenze njagala okwebazaako ano GM, General Manager wa PAL. Yes, mwajikwata. Talina takabulu, talina kwekuluntaza. Olaba PD wa PAL FM. Mwami Hudu Matovu. Bomu misinga. Ngaddamu
0: akuba.
1: Okitegere kuba abamanyi omuntu wankubira ankubirira nsonga. Okujjako n'abalala abakuba amasimu nga mukubira abantu. Mukubirenga abantu nga ddala mubakubira point. Oba oli awo kyekireeta abantu obutakwata ki? Masimu.
0: Kati olaba essimu yange eno emirundi egisinga ejjudde masimu gesimanyi. Kubanga nze ndi muwandiisi w'abadduleeva ate mpaayo ennamba yange ne nunya abadduleeva. Katibuli akuba bwemba katibu akuba katinga njogera sisobola mukwata nyo ruva wano zonna obazi badde makumi abiri nga nziddamu emukwemu
1: nayo sanga abakulu abalala nga yekwega akwekweka tayagala kwata simu watenge simu ikutasa va wodi waliwe ekijja bale abantu beremu. Olaba omuntu nga ayogera ebitanyuma ngu mga katilindira nga ogenda kuddamu nkubireko naye kwato mga eti hallo nkuyambe chinja mba sibu agai nanti mba dengu kwa mga ati hei kati kwatilira mu nja kukudireda
0: katino nze mulimu nebe baba kubisimu nojimisinga madamu na umukubira na gamba mba denja gara umulimu nga umulimu kwe nina kwa wadriba neda nze ya gara umulimu kwa na kwa ina kumpe
1: ngo manyo yali bubi.
0: Nera no musonyi wana ogamba embera bwekyo
1: walanze kwa dire ivagori na go
0: choka ya gamba ne mzee twachi to nyamba mfundira yo mulimu gonna.
1: Uganda ekalvam abantu baina ebizibu abantu baina olumi bwaitamu mpola mpole yo katoyo okubata kute yakute simu
0: ama bayagenze sajabi. Mutabani w'omugenzi Sajjabi e Bugema nga Sajjabi we ye mukulu wa Hassani wa muzeyi Haji Wamala Hassan nga ye mukulu we mama wabwe y'omu naye ate Sajjabi mutabani wa Wandawa
1: okirabye
0: kakati kunyumisa kati mutabani wa Wandawa ye mukulu wange mutabani we Juma yagoberera dini ya jajawe ye musilamu era abera ne ba Juma abera ne
1: awaz.
0: Juma ne awaza agenda kola nika
1: embaga
0: agenda kola nika
1: akuyise
0: tampisa ntegezeza na kuzomweza abiri mu mukaga
1: ali msaje muganda ebigambo waigo byawula. Antegezeza kukubwa kutuwe tuwe mwa itibwa oli wa family poluganda rugaga lini ligamu
0: ina kula nikange na kuzumeza aviri mukaga mwezi kuno
1: uludawa
0: agenda Isegero na Mutumba
1: ajire mbasoga
0: ajire
1: mumboli dene
0: mboli
1: awa basoga ni nache naulideko mbubaba wichuma chamata neba ngabachikaba ngabaga anti fete tuli na mata feba tugulile chuma che mwanyi owa tugulile chuma che binyebwa ife amata niwo fe mbusoga tuli na mataga kunganirwa mu chuma
0: cho
1: kati ya chiba wayaliani te tuli mu byabufuzi naye twe kuona yoku batubira babyonna tuli bana Uganda
0: utogera ko gogezi te tuwa kanya te tukiriza te tuwa kanya tujogera ko
1: bubi ashogera kuti na chileta
0: achogera
1: kuti ata agenda na chija
0: agenda na chija tukomya awo sija kuulira ya chibaye nenga mumanyi
1: yaba abasoke chuma ngatete bayina mata
0: yaba we chuma
1: chama kati chiri lwe lugero luganti bategerera kumeka
0: ate awatali mwanyi ni watale chuma che mwanyi.

0: Mchala mumbeda mweni.
1: Bana muganza. Agama inagachi mbeda.
0: Aha.
1: Ayagaba sada. Aga chigayi jibulonji. Nda kubira kuswengero ya esobolo. Kona lebo swengero. Kona
0: swengero. Asobolo.
1: Ayi zo kutukovera.
0: Tuida kuogera nai. Ntini MP wa idinda buti.
1: Ayomana umusoga.
0: Uyuyi.
1: Bana naulida. Naulida. Oidi yale itamadi. Okuwa abantu munange. Buso gana litidi nti ezira madi. Ayo butubu ya lete chimuto kachitrela cha madhi.
0: Echine chitutu ele chitambuza madhi.
1: Abaso gaba asa nukabitia. Kaili na ulire vigambe vindi baba. Habintu ngabi hali yao. Ayo abaso genda kudi notivaja. Weo kastogeza wawe ngangoti. Banange baline vigambo. Ate wanawana balichiti.
0: Balichirala
1: oidukira utalolo nga bagembe kumama kadaga abayiwa abana dini abantu bona bona oidukira nakolo leya kola ochivuru kwaje bacheta chivuru chana chana ugwali omukolo dinda yawayo busokale nayo na yawayo ai singa tukakopa be abo bantu laga nti balinda ya nakalama Tiba vamo baina, tiba vamo bana abwe. Aya wano.
0: Wa. Ewa ime wano.
1: Dada, otaku kubia migo. Tujemu business ya Mandela Mira.
0: Wena ime moroka. Wena. Baru FM. Baru FM. Moroka tuja kudamu tuzikabe. Moroka. Uruwa lero. Nga baga be moroka ni semba. Baga enda kulonchinga akazanya akalara. Na hiyo huzanyo busi gade uo, chimbade ya ramba itiremu, nti moto kajetu, chintu chirubade tukola, nti eche moto kakati, eche moto katuchimiriza, okutu sanga tumazo kukola launch. Nti wewe wiki ngemu, tujaba tekeza. Free 20 point check, techa ali free. Eri free, na ye okusinzira kugwe chogo, saze wokola. Gwe tukuwa... Bojango ya gala 20 point chia. Tujaka sabayo kasente katono. Mtuwaru ngei vili. Na ye. Bwetuma lili zokola 20 point check. Netu checking moroka netu gandhi. Wetaga waipa. Oba wetaga break. Izo sente mituwaru ebili. Tuma tujija kusente zilize. Tukusali date. Tuzisa sula zo. Kujako wabato inacho ukuzenga. Tukoze 20 point check. Tuzisigaza. Obisa nyugula rogu cha aliyo, bugula emipira ena, eja pireri, obeja Bridgestone. Nukula wila laini minti, ofuna kakupo ni kamitu wale tano, kasijezo, baka feja vazo. Bugula emipira ena, eje chikacha MRF, light truck, awotoi na chilala chokula, ofuni lawa mafuta kamitu walo kumi. Bugula ebili MRF brand, eja light truck, ejejine, ejikola ku. Mero kazino za ezisombo musenyu oba costa mulimu lusamba 15 mulimu lunana 25 15 ejo bwoboji guze ogule ebiri ofuna emitwaro eneja mafuta bogule na ofuna emitwaro 10 eja mafuta nakazanya akachaliwo keka Dubai Desert Challenge wo servicing emeroka yoni bajichusa oilo kumatabi ya gas servicing oilo nga kwekuli Namirembe kwekuli Kibuye kwekuli Bombo Road kwekuli Nakawa bogenda no chusa service bakuwa kakonge kosula mu boxi nga no ingira akazanyo ko kuwangula olugendo lugende Dubai okubeerayo 4 nights and 3 days ebirobina nina kusatu ngo chakalango nywanga buli kintu kyonna kisasudwa Mandela Group City Oil Isa sude bulichimucho na amateka nubu kwa kulizo bigo berirwa ayagaru kumanye visinga wongu kwe gairi de chari le tabiri ya city tires owa city oil likuliranye nga amatabi tugaina geto lode Kampala tuina Kibuye tuina Bombo Road tuina Namirembe tuina Kira Road tuina Nakawa tuina Martin Road tuina tabiri ya Makerere tuina nechari wajara Oba 6th Street Industrial Area. Genda wo obuze buzanyochi obuchatambula. Osobole n'okufuna amafuta agasinga omutindo mu Uganda. Amafuta amalungi agana akuma ekidduka kyo nga kiri mu mbeera nungi. Oba oguze diesel, oba oguze petrol. Atenga gawera mafuta ga City Oil.

0: fizineza masanyarazi
1: boji chajingire waka wa inzo kutuwa lila sanga musambu wa munana chitegeza nti wabogo endo kwe wakango jiteka mchaji no jireka nga kwa oleke simu na ye wabogo chajingira mubibuga wano dachika sawemu dachika na mutano sawemu ebe jute mbade njaga lorua lero nteseko na hava ntu wabafuke moloke viduka kukuru amasomero gagudewo tamwe sembayo tamwe ne sembayo banayi tubera ne bizibu nga abazadde abamu baba school fees zino kugwayo abana baloke baddeyo kusomero ate tamwe sembayo abamu nga bagenda kutula candidate classes kiba kitegeeza fena abaina abana kusomero tubera ku bunkenke na dalaina candidate student ninga sente zibuze kiba kitegeeza bwavuge motoka wegendereze nnyo oyo mtu kola basale kubo ayinza okubanga siye na ate siye ka nga asale kubo na inga ulamu ebirozo bitebiri kukubo kati bwavuge ekiduka genderera bera mwegendereza kubudde buno nabavuga abana banayi muvuga abana nga mubavuga mpola mpola temuvuga speed ndima kuleta bubenje kukubo slow down. Tuli mukasera kazigizigi atena dalakati ngenkuba etonye enkuba bulilu etonya ekuba liserera nelifukanga dancing hall abantu nga zimolo kazigenda zizina buzinyi atenga tewaliwo bilabo byogenda kubawa ntimu kubanga gosinzo okuzina mudiro mu kurugudo ebyo agamazina go kurugudo tegabera ko bilabo byebagaba kusaba sala speedi gwavuge moroka mu nkuba ubalero ndabyo obubenje bubiri akabenje akaboda wali ku mukwano round about tuba mbwavu de ku 6 ngenda kusala ngenda side zenda mungo ngenda kibuli omwana abadde maso ne pichipichi nga weso omukyala avugisa malala abali nya kukuma kali kaserera pichiserede mpira mubi nakuba omukyalo oyo wansi bombi bagudde naye baboda banne bakubye bukubi ngombe bamugamba aveyo
0: mukyokuddukirira
1: musajja watu yeekanze agezaako okusitula piki emaze nemugwira ate ye
0: daja nze nakunyumiza akawe wandegeya bino nyanguwa ngavuwayo enkuba yali etonya nga wena agirinda okukya
1: oja kerewa
0: ate nga mfunye obuzibu bwe gondi nga mfuna boda nga mugamba tugende tutuke wandege yo manye mpaka wempe nga mugamba boda tugenda ku side chi tusigale ku side ya
1: fe tugenda ku side
0: etali ya fe ajati nze mvuga kwanze naye gwo vuga naye wano eno si ya side ya fe
1: ate moto kozira
0: senge moto kabate bitala biri tuli ku bitala yawe wandegeya encha yogera sina bakugusa ono ya va side ze wa ham e pitch zine za bitongole
1: ye
0: na twambala mulundi gumu pipa akapicha akafene kavu kambanga engato zange nezigwa mukuba na ye nkusesa
1: la haula
0: wala kuwata ila billah e duwe na yo jajiga mwana watu wabodo urasi tukawe papa naenze na ikuwa bagudu samaritano manyibutu wabanga wa isabulu unji abantu baya nguwa ulide haja kabalonde inga toa wabangu nkumulako ebyo webito nyesa kuba mtuwe kuta kupevu kubo kupevu gundi obo pevaz omusajja mchifo chokusituka alabi haja tiwa tugude tutia ya yangu okuyole pechie nasale chiderie na akulabi naduke misinde tegenda na inga na yaji sindike kwa hey. Lasi beba antube tubera na baboda na kutoka ulira kukubo tukuli vachisa
1: tekuli
0: abantu bali heartless webele
1: na ndabi akabe nja haku nemvu ganene yongerayo kati mba ndi wendi
0: wa nabula na ababoda jaji abavugira kumukono kutari wabwe jamu alikwari ebwa isa onura leno ni nabe mpise kawo enoze kute kumukono wabwe kubanga gulia moto kabazi sibete wali moto keri yo bawa guzane bada kumukono guno kati wali singa baba mutade na jazo na kubama nyiti enu sisanga yo moto ka ezino kuunva kwa zivama vega sosimu maso
1: Ati kati ulida. Wakabe nji nkarabi. Nesobolo kujita uo. Nengenda. Kuma mbade mkwatabuti. Na ye, mpande yeri jendi. Waguru, mbade kukalina waguru. Nina wendi. Mwuruka yange njitade wansi. Ntero jiteka uwe njiteka nga. Sobolo kubabu mbele yeri jembele. Nengera yeri.
0: Nti echa eweri.
1: Mwuruka yange.
0: Eri sefu.
1: Omuwala kwetuba dena ye. Simanyi kimusitudde mu ntebe atunule ebweru nizo kulanga yekanga abaiwa mama batumedde nga abaana bavudde bali ku boda bayingidde kubo omusajja abadde eri ne muluka ya guno muluka obupya w'eki China naye nga ka government kalike namba za government UN oza kagulikalichi mu namba myufu ebakubye Neba ingiza mumoto kaya mwansi.
0: Mumoto kaya iyo? Ebaki nze?
1: Iye.
0: La haula wala kuwata illa billa. Hakono kaba deka benje.
1: Nziru se misindi. Ukuba wakukirida. Ukuba ngeetonya.
0: Sorry.
1: Bane ukuba kuyetonya.
0: Otide nyo.
1: Mugendelele nyo. Kuba emoro kebate sivanga bo inokusa. Gwenawa atambula. Nawa avuga pichi. Manyante emoro kejola betambula mungkuba. Tegenda kusivanga bo isivabu li jo.
0: Teba koseza moto kayo.
1: Emoro kaya ngeteko sedua.
0: Teba jini ubu deya.
1: Yera neba za Allah. Tetenubu seko wati. Baba sisi, bamu sisi ya abada ingide. Pichi egude wano. Baba vupabu usi. Oli abu useko na ingida munda. Bamusiseyo.
0: Niwe banga ko basonseseyo. Era basiseyo musike.
1: Basike basiseyo musike.
0: Abadde mulamu.
1: Nenga mulamu ngata abadde inaka. Ni chemanya ajja kulumizibwa.
0: Emoto
1: ne abadde afuwa mu musayi kukagala akamu.
0: Okwe kube moto kane kubane kuyingiza mu moto ke erienda la ntunganga olingo omuntu gubasonseseyo neddo yomba mtwali mu twali.
1: Era era mbagambye wenzikiri de wansi kubamba ndeli nokuduka nzijeno. Mbagambye abantu bano mubatwa ekirunjo wakamoroka kali abaddewo nga mwete fute fo bayamba nenge moroka ye eyo nonese
0: aba
1: eyo nonese nyo wano maso
0: kitiza nyo kusoma
1: bana nkuba bwetonya embere ekyo kamakubo gaserera tos emoroka tesobola kusibanga bwesiba bulijjo pikipiki tesobola kusibanga bwesiba bulijjo abe pikipiki mukendeze speed namu abatambuze ebigere muve ku masimu nga mutambula kukubo Osale kubo uli kusimu.
0: Kusimu, walo na bambala bino headsets.
1: Bana wade bi headsets, tebi yamba kubanga ubatu ulida.
0: Waliwa ubutono, walo ubuna ubutini nga usobolo kate kamu kutuwa mtu na ta ulida.
1: Nyinga talaba? Tamanya?
0: Ta ulida, nyinga ulida.
1: Ulida bine
0: bine? Walo bu headsets ubutono. Nga butono, ngoteka mkutu, neova ngoria, unganange sobola kulantu ukatademu. Nenga mwekali mukutuku.
1: Bana tusalire dala speed.
0: Kakati abo nabo tubalabule. Tubalabule.
1: Obuntu obwo tebuyamba tebukustasa mpola nkalaba.
0: Oma.
1: Naye toka koze sahaji ajati.
0: Aka buno headsets.
1: Bukoze simpozi. Obango oli mu moto.
0: This is a gift from somewhere ambwagala nnyo.
1: Ye.
0: Bukoze sabwa mulembe.
1: Nenga bukoze samu budde bwo.
0: Tebukoze sa walenda bekoje jane
1: bwe. Mbukoze sa.
0: Mbukoze sa na yeye mbukoze sa wakambo kuze sa.
1: Kati mugudde bwo.
0: Ngenda mu bavuga mu rugendo runene.
1: Eh
0: ne mbukoze sa obutawuganira abantu balina mpisa za masimu.
1: Ate no ulira. Siba gamba ngako. 2008 na wangalira ke Japan. Eteke erisoke Japan eri esimu. Tokirizibwa kogera ku simu ngoli mu motoka za lukale. Oba mu train.
0: Oba kubira toyogera.
1: Tokirizibwa kuogera.
0: Mukozesa WhatsApp ku textinga. Communication
1: ye baji eri mu word. Tekikirizibwa. Ngoli mu taxi, murukeze olukale wa mu basi, oba mu taxi. Nibo bakubire simu tokirizibwa kuogera.
0: Deno mumikutu emidalo communicate
1: ingira mu kola WhatsApp
0: mu migunde metobado ngamba ki
1: na yeto tokirizwa kulekanya simu yo teka bakusiba
0: ha wano omuntu ateka ko oliimba
1: YouTube
0: na baoganira
1: na lekana noli nayogera noli noli nzaba simu zanga ngende mu taxi zigende ogenda okulira omusajja ngagamba muri mukono agamba tutu sei ganga.
0: Nyumi anja kunyumiza.
1: Wanani, amasimu hako,
0: wutu wano kusamu matu. Nali mvambale, istani, ninye taksi. Najiri nyasa wazali bili eze chilo wa evening. Najiri lala. Njituja mumotoka. Kati ngomano muwala kwa atesimu. Nga kubilika kaimba kashi, ka gospel. Ngendo kuulira abakyala bonna bonna bonna bonna. Nga batandika kukolobya. Taksi yonna yonna. Mungamba banange kiki kino. Nga bonna batandika kuyimba Yesu muki mu taksi. Ningamba naye bano. Nange munange nange awo natabukiramu obwongo. Nange nenkwata Qur'an.
1: N'ogiteeka.
0: Nange n'entumbula. Nebategeera. Nange natumbula wano. Amalogo. Nali sina nti omanyi abo tebangangika. Tosobola kubanganga. Okitegeera? Nange natumbula. Naye nga kasonso. Kati ne bakkakkanya. Bwe natumbula natumbula nnyo. Dakiika bbiri ne njijako. Nagenda okulaba nga basala ki? Gabalinyisa mu kasukaali katono. Naye ne ngamba. Okuwogganira bannamwe.
1: Omanyiza abasinga obubi abageya bannaabwe. Nalina abaana abawala babiri nange nali nvambaale. Bannaye ne bageya munnaabwe Harieti yakwana bava mu
0: church.
1: Bava mu church.
0: Okuba bayingidde.
1: Abageya Harieti yakwana gundi. Ne kyokka basabira mu church eyo.
0: Ye dunia katika nkubuli.
1: Nga kakati muno mu taxi abantu abalimu bonna bano baba manyi.
0: Jaja nze kyenalabye mu nsi eno tulina kuyiga we tuwangala n'abantu ba fitina, tulina kuyiga tuwangala n'abantu ba geya, tulina kuyiga tuwangala n'abantu bonna. Naye awatali ekyo ebintu byatabuse dda. Nebeza tulina yakaseera.
1: Olwaleero nzize kubuulirira
0: babuulira.
1: Muvuge mpola, muvuge nga mwegendereza, tuwonye abaana abagenda ku ssomero. Tuwonya abantu abatambula ku kubo. Namwe abatambula ku kubo, ebintu by'omu matu nga osale kubo ng'otaddemu ebintu mu matu towulira bitambula. Abavuga obugaali mwegendereze nnyo, baatomera omusajja w'akagaali juzi n'asitula akagaali nga konna kagomyegomye, owa boda yamutomedde agenze taliiwo, ne nga kati ono expense gyayingidde yaki. Emaloka ejo olaba ejja tesobola obutasibanga bwesiba.
0: Nze benja okukanya nabo kuwuliriza bwediset. Be bali mu offices enjawulo nga mulimu abantu noteka kolleti esimu yo wana mpola noteka mu ka headphone nikutu okumu okumu ne kusigala eno mu office awo nkutukkiriziganya
1: ne bwe okola ebiyungo oli mu office nga oba olina byokola kusiba babamu babeera bakola ne bawuliriza ebintu ebyebweru ffe tumanyi n'okuba ku ssimu nga tusoma jukira nti emmotoka eyo bampa basobola okugikyusa naye obulamu bw'omuntu tebuddizibwawo. Sala sipiidi, beera ng'oli alati, otuuke gy'olaga ng'oli mulamu. Kisingako okutuuka ng'oli mulamu okusinga, kisingako okutuuka leeti, mu kifo ky'okutuuka ng'oli deleeti, ng'oli mugenzi. Mwegendereze nnyo, neyanziza nnyo Hajati, neyanziza nnyo Pale FM. Nabawuliza ba Pale FM mwe musinga okuba abalungi. City Tires keeping you safe on the road. Mandela Millers giving you more and more and keeping you healthy. Nsaba Katonda anzikirize wiche jatu ogere mbude webumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Musibe bulungi.
0: Okay, kambe kwa mbaka bino katono nyeto vao. Nko mautu yongere yo katono.
2: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
3: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which may be reversed by rehydration with water.
2: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
4: Nge mpulira nkoye mtambudde nzunze bagere binuma chuka sinanya nakulia sibyo tano sebo
5: bulungi
4: mbadde nonya we bana baluze nkoko
5: mukadde kunongate kuli baluza nkoko
4: mukambye siri mukadde Nonye wali nkoko.
5: Nkoko bazaruza ku good farmers enamu wongo. Aba good farmers enamu wongo. Bakutuza kubukoko bulungi. Oboru na kurumo. Ngakatiba kulete dene chika. Echa bovani brown layer. Ngazino zezi singo kubika majama nene. Olindile miezi bidi kwesa tu. Joka. Gomazo kubukinga. Urune tuku wengoko. Eziri kumutindo. Nolunda. Nezikula. Nolunda maji. Echiyumba chona. Tusangi kumatabi gafe. Elugazi. Kayunga. Boyikwe. Lila. Kamudin. Dokolo. Nechimuli mukampala. Ngatehe di office zesa fe. Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0 5 4 2 1 3 oba ku 0 7 5 3 8 8 1. Good farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
6: Alright, nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala ntuse ku ntandikwa oba okufundikira programu yange eyonakolwa leero. Nekuga nti Janet Musa Mwazire Muweya bakutwetedde ebyambalo by'obusiramu ebiri ku mulembe ya bayasiti obuka ya musaizi zonna. Banoonyeza ku 0 7 7 4 8 noti 4 4 7 oba noti 7 7 noti 5 7 14 noti 9. Genda mu Janet Musa bakwambaze olabye ddala bulungi nnyo. Mukara Enterprises Uganda Limited banoonya batukonoonya ebizimbisibwa. Balina hardware gagadde balina sementi mitayimbwa. Mabati tanka lanji ibia masanza basangwa kodi kampana shidi hamis rodi basagabai nekishere wa masaka wampe wabali gayaza rodi kuziro msamzire mwuku mina mkaga chinana sato mtano wano utimsamu note munote tano nsambo kumi natanda unkwa gara nyo hampu hizo mulu unjo ukubaja natande kide paka wenfundi kiride program weno uwebali nyo nyabu uwebali nyo sebo uwebali kubanga uliriza inshallah utala atakumira mpira abankomere mu

muzungurwe narupanga panga bwati ati amaro kupanga bwati ngate nawo inakudamu kurupanga buto ademo bitegere bulungi we bali kugoberera kasoli juma bakoze oliwe mayuge oyono agenda kuchaza basukulumu tinategeddeko agenda bachaza kelye wawa bila kuno nabagambe yetalanga road mayor ono nagamba yemu okay mu nowagira Godfrey nao kuolinyo gobelo sinzi la masindi. Basi gado baka mwentuja kuwe langa tubuhitamo. Mokirize tugende mugwange la Yemeni kati.

0: Osoro bakubira kusimu zino eri 0730 75595 0730 lwaki tujiite misinde mu buna byalo olw'ensonga nti bwe tuba tudduka tetwetoolola kyalo kimu tuddukira ddala kale no ne ku mulundi guno emisinde gino gikomyewo nate gigenda kubeerawo ennaku z'omwezi abiri zigenda kubeerawo ennaku z'omwezi abiri guno gwennyini omwezi gwe tulimu guno gwennyini omwezi gwe tulimu tugenda kubeera wali Lugogo ku cricket ground we tugenda okuba banange kudduka ku mulundi guno twagala kubanga tumaliriza administration broko ya makagabana bakateyamba abana batalina mwasirizi nawo beko kyoliraga ku lunaku lw'enkomerero nti Mungu munange kino nange kyendakola nagula akajoze mitwalo esatu gye nali nina si kye nali njagala naye gye nali nina okulaba nga nteeka ettoffaali ku makagabana bakateyamba Mungu sinzira kwekyo obeeko nange munange ekyonsimatusa obeeko munange ekyonnyambako nsobola okubanga nsimatuka obuzibu bwe ndimu kale no ensonga ezo oluusi muzibuusa amaaso naye tuzinywerereko tugende maaso n'okubanga twenyigira naddala mu nsonga nga zino ez'okubanga twenyigira mu kuwaayo kati bw'ogula akajoozi kano kinene nnyo ky'oba okoze kaakati amakagabana bakateyamba ogazimba twagazimba ogasereka ne tugasereka naye kaakati ekizimbe ekimanyiddwa nga administration broko ewakyali kalunsambulira banange gula akajoozi kano siringisa emitwalo esatu gyokka jangu wano mu makaga Palova Africa Radio kasule mudasiru jangu wano mu makaga Palova Africa Radio ogula akajoozi ne oba togenda kaddukiramu at least jangu okagula okatereke kubanga bw'okagula ky'oba waddeyo kigenda butereevu eri ku makaga abaana bakateyamba okulaba nga tugamaliriza amaka ago gayitibwa Shukrani Babies Home jangu wano mu makaga Palova Africa Radio ofuna akajoozi ko osobola okgenda ku AK Islamic Book Center nawo obujoozi twabutaddewo kale n'ensonga zigende mu maaso n'okubanga ziggukira ddala bulungi ku mulundi guno tetudduka buddusi wabula tuddukira nsonga akakantu kakulu nnyo bannange ensonga eyo tugende mu maaso n'okubanga tugitambuliza ddala bulungi njagala kutwalako ku nsonga endala ezongedde okugenda mu maaso n'okubanga zitambula mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olw'ensonga nti amawulire gaba mangi naye oluusi tulondamuko ne tugamba katubagambe kino katubagambe na kino tusobole okubanga tutambulira ku PCM kale no ensonga endala zibaddeyo nnyingi nnyo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga wabaddewo ensonga y'okwekenneenya obukodyo bana ba UPDF bagenda maaso n'okubanga bakola nga bali mu zitraining zaabwe kaakati mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga babuuza addala obukodyo abaana baffe ba UPDF bwe bagenda maaso n'okubanga bakola bulina kye bubagattako bukyayina omugaso lwaki bugenda maaso n'okubanga bukolebwa akakiiko ka parliamenti aka defense akalondola ensonga z'obutebe ensonga z'ebyokwerinda akakiiko ka parliamenti akalondola ensonga z'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga olunaku olwaleero kagenze maaso n'okubanga katuula nga ekikatuuziza kibadde ekiko okwengera okukuba tooki mu bukodyo buno abasirikale bwaffe bagenda maaso n'okubanga bakola ajjukira bagenda mu training ebintu bingi bye bagenda maaso n'okubanga bakola kiringanga bwe wagenda ku ssomero nti mulimu bye wasoma naye nga okuva lwewatandika okkakkala by'emirimu gyo olaba tebirina we bigattira kaakati bano akakiiko leero kagenze maaso n'okubanga katuula naye ng'ekikatuuziza kaagala kulaba nti amagye obukodyo bwe gagenda maaso n'okubanga gakola banange bukyaliko bulina kye bugattako oba nedda kale n'ensonga zibadde nnyingi era akakiiko kano bwe kagenze maaso n'okubanga katandika okuba tooki mu nsonga zino kyabawaliriza okutuuka okusitukira ddala akakiiko ne katuuka okusituka ne koolekera we twandibadde tugamba nti we basinga okgenda maaso n'okubanga ensonga zino zisibuka katugambe nti ekifo ekimanyiddwa nga National Defense College eno no bawubyeyo okwolubu lw'ekigere ng'ekiba tuteyo genda maaso n'okubanga balondoola ensonga zino nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula ekifo kino kiri wali mu bitundu eby'ejjinja era akakiiko kano gye kabadde ng'akagenda maaso n'okubanga katunuulira ensonga zino tubadde twogerako n'omukyala Chairperson wakachiko kano oba sentebe wakachiko kano omukuru Robina Rwakojo atutegezeza nti ekyamazima kyabadde kibakakatako okusitukiramu okwolekera ekifo kino ekya National Defense College bagene maaso n'okubanga bakitunuulira n'okwekenneenya ada training zino abakulu bano abasirikale baffe ze bagenda maaso n'okubanga bakola zikyalina kye zigattako oba nedda. Era ensonga eyo bagitunuulidde nnyo ne batunuulira ensonga biki ebyo bakyagenda maaso n'okubanga basoma. Jukira bw'oyungira amagye nti amagye nago gano galina kalikyulamu oba ebyensoma bye gagenda maaso n'okubanga bagoberera. Kakati akakiiko nga kabadde kabuuza ddala kalikyulamu eno amagye gye gagenda maaso n'okubanga gagoberera wakati mu kugatraininga ekyali n'omugaso. Jukira ebyenjigiriza byo gye buvudde koko katono bino ebyaffe ebya bulijjo kalikyulamu yagenda maaso n'okubanga ekyuka. Kakati bano bagenze yubarabe kalichula mwenye egena maso nukubange esomesibwa banda maje echari na makuru echo kubiri obukodyo buno kubanga abanaffe abaso kila dada okugenda mu maje na dada gana gafa ga Uganda basajja bakuru ba omugenzi Jeno Idi Amin Dada yomu kubali maje gwenga leti Uganda ne Jeno Museven yomu kwa abamanyidwa basaba ruanyi. Kakati akachiko nga kebuza obukodyo obwagi na maso n'okubanga butendekebwa ba Jeno ba Jeno Idi Amin Dada Fred Masho obukodyo obwagi na maso n'okubanga butendekebwa ba President Museveni bwe baberera mu nsike bisere ebyo dala bucha alina kibugatta kugwanga. Kakati akachiko nga byekalimu kubuza omukuru atwala etendekero lino amanyiddwa nga Brigadier Jeno Alex Alport Brigadier Jeno Alex Alport aganti bwalabye ku bakulu bano okuva mu lukiiko olukulu olw'eggwanga akitutenga omukisa ogw'amaanyi. Agamenti banange kino tetukirabangako parliament webesazeewo okusitukiramu etandike nayo okugoberera okumanya abantu baffe abaana baffe ba UPDF bikibye bagenda maaso n'okubanga basoma kalichula muziyimiridde zitya. Alputi agambye nti banange kino kituzizaamu amaanyi nti parliament efaayo era agambye nti omukisa gwe baba wadde ogenda maaso n'okubanga nabo waakiri batunulako mu nsonga zaabwe kibazizaamu nnyo amaanyi. Era nti kyongedde okulaga enkwatagana eriwo wakati w'olukiiko olukulu olw'eggwanga n'ebyokwerinda by'eggwanga era onategezeza nti wakati mu kufuula eggye ly'eggwanga okulifuula nti lya kikugu okulibangula mu ngeri entendeke eya waggulu akakasizza abakulu bano nti ekyamazima eggye lijja kukola ekyo kyennyini kigenda maaso n'okubanga kirisuubirwamu kubanga process agreement we are now professionalizing the army. Iragamba nti abakulu abali ku madaraga waguru baise ba senior military officers nti abobo bagenda dala maso n'okubanga baba bangura era omutendera gwe baliko gwa kika kya waguru. Era abakulu bano bagezezzaako okubuuza omukulu ono bambuuzizza ate obukodyo buno bote bugwako kiki. Naga nti sofa bwe tubanga tugenda maso n'okubanga tubangula abantu bano bingi bye tuongera ogenda maso n'okubanga tugoberera tutambula n'omulembe akadde ekyamazima kirabika kampeddeko mukirize mbasibulire wano ndoza tujja kuba tukwatagana amungu wanabakirizange okuyegeza kyatukubira enduru esawe mu yennyini tugenda kuba ne program namwatulira nsonga za mateeka ze tugenda okubamu nse muzukuru wa jaja Buda Kayongo Hakim Sabasajja Kabaka awangale.
1: Mbadde, wasuzo otia Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa ama nyufu, gateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wampuri ziganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, niga star, emunoti noti stabili emu hashi, ofu nedachika zezo uwerere, buli runaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabite wo, kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei, sumulure omulilo kukulimu nedachika zezo uwerere, okuvamu MTN, nga tuliwamu, inkura gana ya fitere mesebwa,
2: MTN.
1: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
3: Obaddo kimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali ko komo kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunya mwenda star emu hash ojafune nyongeza ya bisatu ne dakika ezobwerere okuba amasimu ga manda manda mobile koleza MTN irungamizwe Uganda Communications Commission.
4: Kusaba kwa banje sako no kumyeze nkuragana ya fe kuwina ayagalu kubika ubu kulanga uinopo paka wenno wenchaulo boya galu kutusa kiri ya mantubo katichu wende jango tutikizeko ubu waka wubu sumwe mubirangu bia febi nchaulo sao kumine mwezo kumacha ukukosana kusawa satu chitu mwezo kumacha urufa nyumaru wa maulire atoro tuwiko mnyewo kusawa musamba zanyini izama ya kechimi sana uwamana kusawa satu ezechiro urufa nyumaru wa maulire langa na fe katukumi wendo ilisali duako mubirangu bia fe Pal FM Prima ukukuweleza mumpereza isingredo kubanga ya mugondo chude
3: obado chimanyi ntikacho kusasula emisolo ne statutory fees chafuse changu dala ne MTN momo choino kula changu nyo kuzisa momo app obonyige star chikumi kaga mutano star emumu nana hash ofune PRN osobola no kusasula buterevu rental tax boda boda income tax moto income tax oba parking fees tocheta ganyiriri wadde kumenyeka chikoli mubwangu akadde kuna mchifo chona okusasula emisolo ne statutory fees byafuse byangu ku MTN momo ago gemanyiga momo MTN momo erungamizwa Bank of Uganda.
5: Mchara.
6: Wanje dadi.
5: Okimanyi abaana batuuse okudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati chuba okwo. Twala ekitundu kya fees ku somero lya junior. Ezavan. Nazi.
6: Rachi tetusasulanga tukozesa momo.
5: Otyo.
6: Etuwana omukisogu wangu la school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Pozi n'ekirala. Esomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
5: Wabula oli mchara mugezi nnyo.
1: Kyekyo kyennyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Atenga na amasomera gakozesa momo gani na omukiso kuwangula vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi oba kozesa momo app
2: MTN
1: momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda.
3: MTN kola tunes zikomye wo nemikiso minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisagu kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mani kumilione anamu biri kumomo nga tuliwamu kola tunes za fe tezile mesibwa MTN
4: ubusiramu deni yeta gukutegeribwa okwe kenenya wamuno kujitegera kati yongira okutegere deni yo ibiota supura kwe kenenya biota supura kumanya biwari wategira mbuchamo ngobuza imam mprogram buza imam
7: buza imam
8: Buza ima.
4: Ekuletedwa aba SH Family Hardware. Ewakiso kukuma iligenda ku headquarters za district. Opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kya bizimbisibwa ku bei rahisi. Osobola n'okugula nabo account. N'otandika okuteeka ko sente. Paka bw'otandika okuzimba. N'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku noti 754 asatu munya atanu munya wamune noti 789 nsambu munya atanu mutano atanu munya.
9: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde bafabatu lisaba lonje ne palo FM chikumu sambu katonyeze mwenda ekulalyo muntu wa bulijo program buza imam Abdul Hamid Kizito Msinza ndage manyagange ni imam Ahmed Suleimani Cheyune bitambula naye bannange tetujja kukoowa kubeebaza bannange tubeebaza abaafiisi za akalimi kaabwe mu 1709 ekkola ly'omuntu wa bulijjo ng'akawe kabeera ssaawa 24 mwebale nnyo mwebalire ddala saba Allah abasasulemu bulungi bwerere ate nammwe abakubirako bannammwe akasimu nti waaye teekako programu etuuse buuza Imam ekyo kigambo kikulu nnyo kirungi nnyo era nammwe abatusiima ne naffe tujja basiimanga mutadde mu nkola bw'owulira ekintu kyonna wadde ng'obadde okyagala nnyo n'olya nga kirina ensomesa ggwe gy'obadde tomanyi kyusaako Allah ajja kuwamu empeera bakati bafate kamu sente mprogramu eno buza imamba SH Family Hardware basangi wa wakisobo tuki wakisobo kata kubeli genda kwa headquarters za disu ikitiopo zine masijini nolu ebizimbi suwa beila isa tinga wabiruji nyawu wabisangi wa ebya plumbing wili mbujuvu echiru ni hajaru na senu njeja wabiri la wudala ate bobo tuwala seminti mungi wa mkutu walia kusaiti ulichimucho na chikwezi sebo wa mkuzimba wechiri amabati agabuli chika lanji ya buli chika amadala sengenge mitayimbwa tanka misumali bama menyechi ndekechi ku bei laise kirungi bakukiriza okugula ona bo account otekeko sente mpola paka dono tukiriza ekiloto kyo ne mubangu genda kutandika handwear please gendo sasule mpola bwinawera basi ngojeo mlondi gumungu ofuna duka ngana otandika kutunda atenga bakuligiriza no kuyigiriza ngelishi jo inzo bikwata mkankwe simu amenye bisingawo eri 0753435454 oba 0700 3435454 SH Family Hardware wakisonga bulijjo tutandika n'akanyomero akasunna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpitirivu obungi tukenda tujaye emu ku emu kansaba imama olamusekera tugende maso n'akanyomero ako inshaallah namu imama
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: متين دمجف قال الله تبارك وتعالى أشهد وده وانغاز الله تبارك وتعالى تنزم القرآن الكريم كن نبي أيت ونوح عليه السلام. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أي نتمنوا يا بنتي عليه السلام نيوال وقت كان أنتي قال الملأ من قومه إنا لنراك في ظلال مبين أبنتي يا يجري لمو غبا يجري زي الدين يبقى مقام ببوزي بوليكو أولي مسجد مبوزي أولي مبوزي ياتي ببوزي بولواتو نيوال ولي دال لواتو غامبا nga liyekuwa mkwezi wa dali ya ino kwala. Kala ya kawumi laisa bi dalalatun walakir rasulu mi rabbi la alamin. Uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'alamu minallahi ma la ta'alamun. Wewe unye yabagamati wanda isimu uze. Sunga andi wadosu ya andi wadadamu mweba uze mwibranka ni shiitani na vugulana kaya na Yusi nkula ya dawa. Laisa bi dalalatun walaki rasulu mi rabbi lalamin. Siri mvuze. Yabadamu na ganti siri mvuze. Ndi mbaka kuveri omuleziwe bitonde vyonna. Na ulia uwechitiva Sheikh Abdurazak bin Abdul Muhsin al-Badiri. Ngala ganti nkula ya dawa entufu. Siku kanduka. Kufujura misuwa, nemitafu, nemifumbi, shiba kuhise na wano shiba diza. Kubange shitufu, bivari ya babuze. Ile ya ino ujuli zinga, ichimanyi bivabuze. Newe unye mbabe, kuala limala umi, kwa umihi. Mchivina, chitini ya babe. Inna lanaraka fi dhalali mubin. Fetukulaba mbubuzo kutagambika. Allah wanu yali atuyigiriza bwoba otumiddwa mirimu gy'okuweereza eddiini bibakuweereza si byazaayo ate yandiba kati wano waffe ku mulembe guno Oli mubuze, nawe oli mubuze. Nawe. Yege, yege, eh? Ah, calm down. Calm down. Never one in songa. Ubaligu kumurisala ati rabbi. Ngeza kubatusa kumeseji yombrezi wange. Wa ansahu lakum. No babuli ya. Wa a'alamu minallahi ma la ta'alamu. Never one in songa zi. Ngali calm, ali polite. Anatusa message entufu. Mubiateke doku wana vyo politeness. Walau kunta fadban ghaliza alqalbi la mfaddu min hawlik. Ilayichi mugamba
9: sallallahu alayhi wa sallam.
2: Timamadi.
9: Sallallahu alayhi wa sallam.
2: Mubaku vangu wali wabogo. Uwa mifumbi. Uwa mitafu. Tibandi zeri message yo. Fabima wa rahmati min Allah linta lahum. Ulokuwa Allah ya kusake chisache. Wali polite. Njagari tandikini teke yo. Ayagari ugazi wa kumatekago. Ogenda kumu. Mbifo binji nyona. Dama suratu a'raf muqasas. Qasas al-anbiya. Banga a'raf. Yisoka ni tandikila kubilala. Zeno ulvanywa na ingira biafa biaba nabbi. Ni nabbi Nuhu alayhi salam. La mtu nyonyola. Engiriji ya kakanamu. Gaba mwisi umubuze. Atengwa baba yuba baba mwati obubuze urulatu. Tiyabano kuna dinamu mulibabuze. Wabula siri. Nababulida mulimokwi. Sala atuanguize ya rabbi.
9: Alhamdulillah.
2: Naam.
9: Tuyanza nyom na tuyanza again imam. Mune katinga mkwetje kufendi baka ulu kadimu. Fabadabanyi. Tuwabe langa kuchitoti. Kaba kakamu. Nasomesa abantu mtu nabiranga amatiza olina ne kati chichi na yotioni ya bukambu nyone ku kitutu mtu nawo galira kulina na di chichi rwa cha abantu babira bakambu nyonyo ku kitutu kuno imani ye ya ye ni ye nyoji
2: imani nyingi tena kwe kambu waza simanyi rwachi simanyi rwachi atenga chiba okusitule dobozi kitendo mbitendo bya khataba mu mateka okusoma kutuba ni irali bake komo
9: no bunabo kira kulinga na bela
2: okusitule dobozi no kupafana ebigambo sikechim olwa situle dobozi ninga apa kuka no kupakuke bila byala kuita na munyindo
9: ngera to biulira
2: Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya kandula nga kudovozi. Nisi kupakuka. Ya kandula nga kudovozi. Si kufuma. Ya kandula nga kudovozi. Si kukakanya. Okunyonyola ensobi. No kukakanya omuduwa Allah. Sibi ebi mbili bibili ya njawulu. Munti nawa gude munsobi. Fetusulo jitereza. Nini asigaza chitibache. I'm going to go to the house. Nakugamba kuwa nulumuti Imam Ibn Hazim Al-Hafidh Al-Hafidh Ibn Hazim Mbamanyi avali avamanyi muirimu Mbamanyi kwa kono kuvanti Ibutulia Alalia mugezesa Ni tatabu auratu lulama Alalia mugezesa Ilalamu ya taadab Maalu lulama Imam Ibn Hazim Tia fiteriwa mpisa Niba nebe yali nabo kumulembe gwe nga baseredde nobali nyaka gere kukagere kunserera zaawe lamya ta adab tuyateka mwa adabu. Kati juki ya miaka weji itabu vichoka.
7: Mm-hmm.
2: Kati nifige ndate vichumu chokira na yeviti.
7: Mm-hmm.
2: Ate inga tasura kumikiriza.
7: Hey.
2: Yaba kubaba nina baba kubaba kati. Atatayi mwiyaduka ni wanewa ala na ita yomu limbo kumukuba. Nga ya gila kufunya ngumi.
7: Mm-hmm.
2: Nukota kumukwati.
7: Mm-hmm.
2: Baka kanya mukakanya. Ninga ba mgamba nganti mnage, kendeza wapi Imamu Ibn Hazm, uyafa yobye, bamwogera ku n'ekigambo ekyo naye, salat nyeze, bobo n'okula dawa, olina okuba n'obugumiikiriza. Oba tusobola kugumiikiriza, tusobola kukola. Kubanga ffe we tuli tugenda kukasukirira ebigambo. Bafauzani yao bali mkugumikiriza, bami itamu kafiri, bami itamu butadu, bami itamu musufi, bami itamu nabida, bami itamu vuze. Ne fauzani, sheikh. Ne agumikiriza. Hata nabako sheikh munga agamba izivinti, bamba tumusode kumuwa chitiwa na irimu. Kali muwe miaka. Kwanga wa mulibazu kurube. Tunulize, msaja mkuru. Kali mchinana ndozeyo. Kanti kale bya yirimu muganyo muwe kitibo lwa yirimu muwe myaka ngabaganyi yomita mutinna
7: muze
2: muzozi obutadio kale bibawo nino ebitawanya umeno bimanyi ife abasomesa
7: yes
2: ife tawanya umma
7: era toli yanga nguti haji bakwaya nino oli mbyeddi
2: ife tawanya nze nkwata abayizi bange nibaga musenza landa mumulaba te Mumuanga salam kafiru
7: muvuze
2: bas inze kati bengambi abalinga makumi ana nibongerayo ife tutawanya umma bankwata mizindalo bali abatakwata mizindalo tena buzi ye waluwa kanadila age wakati wa 17 na 3 baba aina shekh gwakiririza abanga katonda we
7: Kaza tamanya yote iliyo mulala.
2: Kati shobo mugambi cha atwala. Wabula msenza landa. Nzindi muhadharami. Ndavye ko kurijimu enkadde ne sanawo. Alla nansa sirani ndaba ko nirijimu empya. Walu mistakes zinaraba murijimu enkadde. Nimfuna mbi naiga. Muzimu ku mistakes nila murijimu enkadi. Kwe kubanti umusumisa ya janga na sumisa abana bibaba mwuri didamu. Mwuma soge na kakanyo umusumisa umulala mwana vana. Nala gila usulamu mkuburi ilu mkubi. Nishija chichuka mwana uva sumisa ni waite miyake ene itaunda wana tango kwa temizi ndalu. Nivajia wa ukana na hii masala. Nivajia wa mutandika. Ni walugwe bali bakuteko nga ndaba eba mukwata amaraka ni bagalo musimbi mpina gati ubadde muizi wange mabegenda kusino meke nsatu eno badde muizi wange go wangamba nkubese ka gundi nga awunga atinaye ka kukubo awunga
7: Allah
2: omanyo tega landi mine atene kwe kubira na kira banagange tibanyumiza kinyumize gwe kenyini
7: ngwatu gatu kubese ka fulani
2: yali awunga Kati ati saa zinogo kula chii?
7: Mbuo uunga.
2: Kati kangu kubo ntegeri. Niyewe ya bimu gambi la, angani ya labari kudini bambi. Iranga wa amanyi nyo. Habana, haba tula maso gafi. Enche ifa gendo kwate mizi indaru. Yomu teka mu.
7: Bila joku tambo li zamu.
2: Bibere ya kugendelesi. Haba tula maso gafi wala babu. Enche ifa gendo kwate mizi indaru. Batendeki. Nye ntendeka juwa tendeka nga yeyo yomutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewela bilanti finebe tukula tubituma ye
7: nanti
2: buli omucha
7: era teri ya leta kirala
2: agandi ndi kumutume wano
7: sallallahu alaihi wasallam
2: aton nyenya newe na echo na cheba na gange era twagenda okumaliriza nga embere badde nzivu mbere yali nzivu nyonyonyo kanzu za yulika Niengo mwana ya gambechi gambechi, gwe watusumisa. Gwe kenyini. Nunga nkubese kagundi ya unga. Katichichu usemu.
7: Gwe unga.
2: katika nkukubo ntugeri. Juki ya baba wafuka batubo.
7: Nanti, atakula bao.
2: Uriyiru mulo karoka manyoga nzo gweni. Sala atasasi.
7: Allahumma amin.
2: Nalaba kukumu generation yevi. Nga ntegira vuru nji, tiba ntegira. Kwe unji nalaba angevi nitu, nga nae nkaka sechu sichitofu. Nga ndabia nanti echo chifu. Era chijia tule televizibu. Ala nansasira, ne generation ino njira vieko.
7: Alhamdulillah, kwebaziza nyo imam. Fee na fee no tusasire faba. Abalabye kusatu no kusinga u. Abalabye kusatu no kusinga u. Era tusasira nyo, tusasira nyabantu. Ate buli generation inensoma yayo. Kubanga fee ya fee jetu atandikiramu. Nga seka, babasoma. Niwe aya nga ajimanyi. Nenga tajisoma. Nenga fee tutekwa kuba kuumpi abanamu somera. Ngafu nula
2: hatia ndagamu
7: anti yatuka nga nti muka Allah gamba nti nti bimeka bibaleka bikula sura gundi ne aya gundi ngabwo
2: bikamtaraku
7: seka bilali lidawa ngasuka kuleta bantu awa abafa tena bakutuka ku makuru genyini nalio kaga tuuka kodi mekawe baleka ne wanu wachi tuukirako nga maziga abantu gagenda mulumbali lidaba nagenda nga amenya abafu abane abamanyi bano bakasule wande giya kitegedde nalio kakola chi ne nga aya abajimanyi ne nga format eriwo
2: yeyo
7: bajina baina kusomera ne futwa manya twasokira mu kutu bazili akani bona kani akani buni akani
2: chechejo
7: ati bundandu twasomanga bisome ni musala
2: Uthmani buni afani
7: ni bari andi ndoza twaitanga akani buni akani
2: ngasoma mu kitabo
7: mutuzungu soma mu kitabo owayuli segu soma uyo yagadde
2: dinda ko wabasoma mu kitabo soma kitubu furacha soma akani buni
7: anti andi sibiyenga manyaga abanga mu rusi
2: ya kandi
7: ngatungatu mamanyi kati anti kati abakulanga kutu bezo gumanyama nyaje bagajanga kitasoma anga kitabunga mulimu amanyaga tategerekeka
2: kubanga
7: kati muri kumurembe gwa ba Fauzan nende wali yaba sajjabe dededda kubanga asomanga kutuba nga kitabo kyachu kano kujuka lanji yacho robo kadi so ngati wali okuvunwa iranga bantu baganti bovunula kulane enjuba I mean egulinza nokubwatuka
2: kati ngwa baba tumira chuyi aya za Qur'an ziragone mateka
7: muzi anti nga mpwe batu tisa ja kusoma ichifu ovunule ichifu tonatuka
2: echo chali chitufu
7: oso ofumbi bofumbi ya saruna
2: bali batufu bali batufu nakati tatu chali tuchali kweyo stage
7: nekati omuntu agenze na kwata kulani navunwaga na makuru ago ku nguru na ingire kituti
2: nala muze kitani ngutanaga tuka ku aye iri kunsonga ndala aye iri kubana mfusi oba bakurashi bamushirikun najisa kubakiriza aye tuba ina na febanji
7: so emirembe jigena jichuka kati guno mulembe gwa kwata kulani ajikutolo kati mwamu wa sheikh
2: nda
7: vivyo kasabiri mirembe jamu nefe fedanga kuita sheikh ngati lyachukua ngomuli agize nyoba nga mwalimu gende wa mwalimu ga sheikh aha ngati bachimala gachuwa muntu yenda so abatuliza balungi program buza imam tugenda tubadde okay mabega kubanga yembere liwo tuswala na da ku social media ono na vumono ono na kakanya gundi na manya na gogera mulumbi abatali basilamu abasilamu mbalumbi kugamba ne kibera okatugo katugo ne tuberanga kati fetu gaibwa so mutusonyi web utandikira ngoluse yo twagala bavubuka abantu bakakane nusanga na fe utwatandikira utwalabanga yabatasomye nga fe tuloza anti okumala ko ya sanu na tuli kinene nnyo naye tugenze okutuka ka cutting ngali baganti Hamid wagenda kujja kusaza omuntu a second obagenda kusoma bichobyo kati mbere tuzabanga
2: tugene mbizuje
7: imam
2: olodo rubanvu ye
7: nedda siru lodo imam byetagisa okutereza abantu bafati na mwera imam mu abana abantu bemugenda mu basomese mukakanye abantu mumanye nti bali abayivu ati dini mweyongera ko bweti eyeyongera butamanyikwa wadengo omuntu okutte bingi
2: wanji
7: tegerekese
2: a
7: buli oruchi amirembere jijja yeyongera butamanya dini wadde omuntu abana bingi byasomi
2: anti okwata sikwe kutegeera atwe wachili otwala ategedde obutono tono nenga okusinga akute ebingi nga tategedde okukwata obukwasi kyamutawana kyamutawana
7: kyamutawana nnyo kyekitukabye
2: era bwebimu nabbi sallallahu alayhi wa sallama biyasabanga nti rabbi zidini ilman waruzuquni fahman yasabanga bibiri iri muginyongere niyo kugireko ne nokutegeera kubanga yokka bwebazze yokka poison
7: yes
2: kasijja yokka yokka nga tekuliko fahamu wana poison era oyo atakosa nnyo ate nga yala naffe tuba tumulaba nti muzito muyirimu naye nga poison yemungi
7: yes
2: fahamu kikulu nnyo knowledge nga tekuliko wisdom tewali makulu
7: timuli makulu we mulembe guno kati
2: wisdom ekuyamba kumanya ddi wa batya ntya
7: bwe nfulumya kino nkigamba ani
2: kati lwoba nga tulina wisdom wena wezi knowledge oyinza okumaliza ogoya mayuni kubanga niwe ekyandibadde kijja wiiki ejja okireeta leero ekyandibadde kigenda mu baana aba P7 okiwaba nasale owulidde kati wa nasale akikole ki kuna kutabula mutabuli
7: yes
2: era okumaliriza mpaka okuyombagana kukola ki wisdom bijja bibiri
7: imamu njagala
2: kati ate nno obuzibu bulina ate nozanga ffe ku byombi tetulinako nakimu si irimu si fahamu byonna tetulinako neeki okugyako obukambwe
7: nobeera mukatogo muwogo mulimu soya mulimu embidde mulimu kiki kankubuzeyo kibu tugende edda twatulanga mu daasa ya Sheikh Kulumba
2: rahmatullahi alayhi rahmatan wasaa
7: naye nga abatuula badokita Kisuuli bonna badokita bonna abayivaabo bonna bomanyi mu kiseera ekyo nga bonna Sheikh Kulumba ategeka eddalasa bonna ne bajja nebawansa
2: atuuzize badoktoro ali ali ku ddala ki
7: era yagira naga talina wadde ripoota ya P1
2: ngajjawa kapasite etuuze badoktoro
7: ekyo kyenjagala okubuuza okubatendeka okuba ngeri ki gye banaasomesaamu because ajja ne mata nyingi nnyo naye agituusa atya mu bantu
2: anti mu byolina okumanya abamanyi babeera ba mirundi ebiri mu busiraamu betuyita abamanyi mu busiraamu baba mirundi ebiri waliwo abamanyi nga basomye Quran ne hadith nebabitegeera nobeerawo abamanyi nga tebabisomye n'olwe obuwangaazi obuwanvu mu duniya alamatuhum dunia nga bo eduniya ebayigiriza abo nabo bamanyi nga yiba mu rankinga nti mmanyi wa irimu naye nga talina bbaluwa ya kilaasi yonna naye olw'emyaka gyawangadde amadalasa gaatuddemu ejjuma zaatuddemu abayivu baatuddeko mu maaso gaabwe nga alamatuhum dunia ye duniya yemuyigiriza oyo naye abeera mumanyi
7: baasomesebwanga basharifu babaitanga basharifu oba babangawa
2: kati nga oyagala embaga egwe n'ebidaala ate agatte bibiri nga Quran ne hadithi abimanyi nga n'emyaka gy'emiwanvu oyo tebamupimira nabudde ku mukolo
7: kati bebaali abasajja
2: naliko olumu embalalayo Sheikh Amiru Ssenyange najja twali ku mukolo Amiru Ssenyange yakulira embalala eyo westan ne bamugamba nti ogenda kwogera eddakiika asatu ne mbagamba mmwe ono okujja nabayambi nabuyambi oyo sinia tebamupimira budde kubanga byagenda obbawa byonna temuwulyanko neeki
7: nekimu
2: mmwe mutule butuzi mu muganyirwemu yiye anaga nti nkooye bano bajuni bapimira obudde kuba naye waasi n'obbawa waliwo katini onagira nga atandika kugoya bigoya tebikyategerekeka kyolaba muga gwene dakiika asatu siniya tebamupimira budde kubanga n'omufuna mukisa
7: yes
2: kati ali mu myaka ejo bameka be mulina ngasiro kwata microphone nayo gere bigasa umma batini ase ku mukoro mufunya omukisa mu muleke iya joganti ngoye era kanu mfalo omukisa guno tegeza batika darasa pemba mufunya omukisa ni mufunda kwa mashekha bakulu basini ya legendary mu muleke iya joganti ngoma wano bajuni ebawo buddo butono kwa ni intanda inachi
8: mtono
2: tini bwe mugwako ngatandika kutabala javumira seka gundi jawalampira gundi oli nanga kubanga wasina ne bali bajini basinia Sheikh Sufiani muguluma ngaja kumukolo
8: ngomwo budde ayise mbimeka
2: oba tumanyi kubala
8: lwachi ni bano juni ono bano baseka bano lwachi muleko mugenti a Sheikh budde bono katubongero ono musobola okuganyurwa
2: oyo muleke yajoga anti nkomye gwano kubanga mwe mumuganyirwa amu olokuba ine bintu bibiri aina Qur'an ne dunia biye muyigiriza kati ajja bimikisinga hati na kenenula aba bakenenula nkenku mu Luganda bachogera
8: akaberenge
2: aha kati ofunye agenda kukenenulira nkenku ngo muambuze dakigasatu bibabi babantu babona kavagundi kubirali na kave Madina na kave Misiri na kava niyo babo bakadide mbuso
8: mbisa yes
2: Eyo abuze n'obuze wakati mbakwatire wabano kwamba kadozi ki sini ya tebamu pimira budde atiri bo pa politician bachimanyi
8: hey waliyo wajanga waganti oyo
2: bwana president bamu pimira budde wanagerera yako waraga nkomia hawo so simbo ina wanu awa okuvad
8: makubadi
2: sala tsasi chokanu ngagina kogera bya dunia ni tebamu pimira Radio zona zisirika busiri si TV zona wana ako ila wetu jira.
8: Yes.
2: Buti ata agendo kogerebia Allah tabaraka wa taala habina mu experience ya miaka ankaga kunzamfu. Ngo pimiro yobude. Ba junior iba pimira. Ba juniorzi.
8: Tuyanza nyo tuyanza igea programu boza imamu. Kakati ona boza anti imamu. Singamba densala. Nsoma aya. Ntuse aya nakajita andika negana. Bwe nkuma umakatigayo. Nga sijimazeyo. Nengenda pukenzi mfuno musango. Aya tewe dea jikumi wakati. Yes, alamu tara kaifa faala rabbuka. Aonibivula. Asolo ganti Allah akbar.
2: Betuma lukusuma surat al-fatiha musala. Awotuwa tumazeo. Uluwa ngu li mkisali suwala uwa ya faraba, uwa ya sunna, uwa ya alwatu, uwa ya akama. Akwairi al-magdubi alayhim wala dhalin. Amin. Ayisa ila kebe wedde. Fakrau ma tayassara min al-Qur'an. Sumayicho nechwa jikuwa ngu ide chidera mu Qur'an. Ovo somi, wato somi. Ovo chigusiza, wato chigusiza. Tui wali kuzivu. Ne aya wewe kufuze, hoda hiji itaandikida.
8: No sinzira. Bada yubu lijo ni zigana.
2: Nati uenda gao. Wewe ganye, uina right okuchusa nogenda musule ndala. Nene chini shikiriziba, wewe ganye noko mao. Kulijo zigana ba. Shurai mdumu ya liyaru saze maka mtalawuya. Aya ni gana. Na agenda kumavivi. Sidei sinajia. Ula kedako. Kuyatandi kila kweyo.
8: Yavana muna agenda mugundi.
2: Omukisa kuyane yalira kesembayo. Yalira kesembayo. Mchitundu chimu yalira saza. Papazigavanyi ilaka. Na kutama. Nyinga aliseye kutundu kunene kuyaino kumara ku. Sidei sinajitandi kila ku. Teshina kuzibu shikirizibwa
8: okay.
2: Ate jukira tuwala banti aye solo kula momutwe edako ngani wajuku jukiza tusula kujatula kubanga Qur'an cha magero ngabu uli wajuku jukiza uli yanga jota uli yanko uchozaliwa ngani wogezo jatula kulimite tulako niyungu mazina yemi yake jigenda mwasa tungo jikumbo jimanyo ilo ujisoma kwa Qur'ani mojiza chama gero
8: ono agamba mti njagala kumanya njawulu wakati wanabi ne mutume mno mutume wani abuziza katoka simu katoka simu abuza njawulu chiri wakati wanabi no mutume
2: nabi ne rasulu chategeza mutume siye nabi omvaka no mutume oba
8: mutume yabo mbaka baba mutume
2: baba mutume ya rasul
8: ya rasul
2: enje olu nyinjiko esoka nabi taje na mateka mapya ajja kujukiza amakadaga agaliwo then rasul ajukiza amakadaga agaliwo najja na mapya Eshokubiri ba nabbi buti bajanga na bitabo. Tubajanga na bitabo bipya. Ate ba rasul bo bajane bite ne bitabo ebipya. Eshiraba nabbi baba tumanga mu bakiriza bokka. Yasumisa bakiriza. Ate rasulu bamutuma mu bakiriza na batali. Akasemba yo akajaya makulu gonna nabiti yabanga na balabe rasulu yabanga na balabe kubanga yagenda ngambatali bakiriza bakuliko daawa abaleete eno kati banabiti yabanga na balabe ngabula basumisa mu muzikiti batuddaawo ne rasulu asumisa bali mu muzikiti ahina agenda ne mubala mu biraba jeya abaliyo kati yo jezivugira kati yenja bulo nabbi abana nabbi tabana balabe rasula bana balabe nabbi asimisa bamukiriza boka rasul bombiri yabamukiriza na batali
8: okay
2: chura gantu wakana rasula nabia wadhkuru fil kitabi ismail ila innahu kana sadika alwadi wakana rasula nabia sumako mumateka allagiyasa kunabbi ismail ya kakasi indagano yeji Allah jia muo kola yu wa nabi na rasul ya ina ranka bidi rasula nabia wa nabi wa uri ya watu nkanga na wa antuma nya ina bibidi chepe bidi
8: okay
2: na.
8: Kakati welio ba rasulu abatafuna vita wakati wa ugeddi rasula nabia ngugama Ismail atita ina kitabu
2: jibali
8: nyinga
2: ili ya tumwa mbakiriza na batali
8: Okay. Ate ekyokubiri kwekyo obwannabbi baazaalibwanga bannabbi bwe bafunanga bufune kuba batugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam afuna obwannabbi nga ayina emyaka 40 ne mabega yalishi
2: bannabbi ba Allah tabaraka wa taala bazaalibwa bannabbi niyo okumutongoza atandika okukola emirimu ekyo nakyo kirala bazaalibwa bannabbi era n'enkula yaabwe erabirirwa nente wata ni kubuteka wagenda mubutiti tali ya kisa angetema yeri muzi wakubela na itirao kwa mmano ulimi ya kocho gendo kuwele lida mwiri ya wana kwa linga kutegi nchini orufis ya babaka wa mieti na chida ya watani wa kola paka ya babaka kola chiyo wala izani mkwasa office bisumuru zona
8: na babaka tuongoza
2: olite katino okay. Batu ongoza kweje miaka 40 yemyaka eju emijuvu kwanga before 40 wawewe mikisa jwa kubira mudu vubuka vubuka malala kweraga ni after 40 mtu akiba mazo kukiriza
8: okay
2: ne byale bya babirabye malala ge chivuka abagatadde bali ne bidala binji okay 40 niwo luna bafuna ngati wenda fuka 40 inebe batono
8: okay
2: era bali shadh wa shadh la hukuma la bali reya
8: okay
2: ati munnamula za sharia ekintu nga kiri reya tutukira mulirako
8: okay mtu ali akuchinji ekitali okulabika kakati Isa ye kitabu ya kifuna nga tanaba kuzalibwa kubanga yaganti ampadde ekitabu wajana ni
2: kicho kinkugambye atani alkitaba waja'alani nabiyya bimubuto niyo launching nomu kwasa office sio sinti ajikwata mu kibaya Awo yali ayogera mirimo jijigenda kutambula ni office mwajide ni inga tani najikuatako. Tani za kuwa na office inga yonka yafula.
7: Kupanga langa ndi atani ya kitabu, hampadde kitabu. So sali impe kitabu.
2: Awo kutegeka. Mumaso ajakuata.
7: Okay. Program
2: kakati atesho shojeyo wadu nyonyola byange nti bazali baba nabbi kwa ni nabbi isa yabagambirawo kola inna abidullah tani ya likitaba wajaala ni nabiya wajaala ni mubarakan aina makunt wa awsani bi salati wa zakati madum tuhaya biali mubuto Ninge vya joko la maso. Eti baadi masa ya kunu. Ngalanga vya joko ba. Maso nabiyo Allahi. Aisa alayhi salam. Niyo wa

0: What are you touring?
1: Okay, tweyanze zanyo, tweyanze ge kanso kasimu.
0: Yes,
1: njagala mla Uganda auliriza programu eno.
0: Yes,
1: tugende okujiwonzika.
0: Yes,
1: nga ina bieye yongedde okumanya.
0: Yes,
1: ku nsonga ezikwatagana n'ebyapa.
0: Yes,
1: tandikirawo.
0: Kati nga tweyongeddeyo ku nsonga zi omuntu zalina otunuulira ng'agula ettaka.
1: Yes.
0: Ettaka ly'ekyapa.
1: Yes.
0: Kuli twakoma ku kuverifying oba okukakasa ekyapa okukyawula ku kyapa
1: ekikyupule.
0: So kati ng'omuntu anaagula ettaka, ettaka nga lya kyapa, ekintu kyalina okukola ekyokusatu oba kyalina okukola ng'agenda okugula ettaka eryo, tulina kye tuyita physical inspection of the land.
1: Okutuuka ku ground.
0: Okutuuka ku ground.
1: Mu buntu. Totuma.
0: Tolera Kampala. Ni bakuletera ekyapa. No gamba takaliri Masaka eyo. Oba no gamba Bugambi. Mulete ekyapa nze mbawe sente.
1: Musa mpitira akeyo labi takaliri bagamba.
0: Oyina tuuka okuttaka. Obulirize. Banei bazi betaka eyo. Obulirize ku nanyini. Ani nanyini takaliri eyo omutuufu.
1: Ensalo
0: obulize ne boundaries kuba basoko kuguza ekyapa nenga tochi obadde tochimanyi nti no onagenda okuguza ekyapa ali mu ntalo ne baneibawe ku byensalo sale boundaries osoroga no gule ekyapa obalugena no gule ttaka olokuba togenze ku ground oku verifyinga ettakero difanana litya nga orede kuliko che Twitter ba supporters
1: kuliko abatuuze
0: wa abaine bibanja.
1: Yes,
0: baso okuguze taka katugezera eka 5 ninga abaine bibanja banji kwegamba, that means obanga aguze empeo kubanga obanga aguze ekipapulo oguze just chapa ne wato inataka kubanga no ekibanja aina rights ze kutakeru.
1: Yes,
0: era okumujjawo unasoka muri ilida. So we bukuru bo kugenda ku ground otegere bani abali mo occupation etakeru
1: ntogero gula bobo guze take masulita.
0: Yes, sebo
1: fisa kadde tambulu tuke masulita.
0: Yes, sebo tambula ogende olabe takeru lifanana litya, bani abali liko, history we takeru agamba chi. Kwanza ozo genya nogule takanga oleda kuwadeka abantu nga batanu nga balika yanira. Kati bitogenda bitegera ngo oli Kampala oli eno otudde. Oyino genda ku ground.
1: Kanso oli asoruga. Fena twagala kugenda ku ground naye akadde.
0: Akadde.
1: Tabantu bachaina budi kanso.
0: Eso. Kakati akadde. Ejo tuizo chigonjola wetu tinti teka mwa bakugu. Bera ko ni loya gotuma. Kwa loya wa kutuukira yo. Asoro kula bula kubiche ebiri kuchi
1: kutakeryo.
0: Funa loya yenna golira mu emirembe. Omutume omgame tino mnaye gendo nkolire ko chetuita due diligence. Kwa kati wane sawa zino tuogera ku chetuita due diligence. Nti nga tona gula taka bichibyo ino kola jesho che Twitter due diligence okuno nyeleza. So tuma omuntu agende kutaka alabe etake elu lili kochi, etake elu welili
1: wali watia.
0: Kwanga walu no gule etaka kuruntobazi.
1: Atenga tibakiriza
0: kuruntobazi. Bantu gula taka kuruntobazi. Ate nchimanyi bulungi nti ndo nabatuuliza bautinensi nzo baba julia nti e government ensangi zino egobenya abantu kuva ku ntobazi. So awe nyini nyizo kuwa abatuuliza magezi nti wobanga ogenda gule taka nga toli sure oba ntobazi oba nedda, government eina chetuita National Environment Information System ogwo mkutu oba website eri ku internet osoji gendako bakuletira maps z'entobazi weziita
1: mukitundu wendi
0: mukitundu ba mugwanga lyonna kati gogea nolonda me kitundu mwoli nola bentobazi weziita bateziita kuki kutaka lyogendo ngula Yeso
1: system ye bilagabyo na
0: ebyagabyo.

0: Okay, bajita palifem chikumi mumusamva kamuza muenda ekula eriyo muntu wabulijjo amwebali nyo mwebali ddala je musinziro gena masono kubanti muuliriza nze muzukuru wa jaja buda kayongo hakim ndine kanso kasim mukugu mubyetaka muulirize nyo watugende dembo bakabwa bakama baffe mbadde nine kibuzo kyentadde ku meza nga ngamba nti oli asobola ogula ettaka ne kuba akaba sikota oba abebibanja nga babiri basatu ne balemerako sente zayagala beegule tebazisobola ate tasobola kubasindiikiriza kubajjako aba inakola atya omusajja yeewera ya kasente ke n'agula ettaka yiika kikumi kirambirira bano ne balemerako
1: Neanziza nyo mami Kayongo lw'ekibuuzo ekyo ekibuuzo ky'ombuuzizza kikwataganya ddala ku bye tuli mu kwogerako essaawa zino yensonga lwaki puroguraamu nga zino za mugaso nnyo okulambulira abantu ensonga z'amateeka okuzitegeera obulungi
0: yes.
1: Nti nga tonagula ttaka olina osooka okugenda n'olaba ettaka eyo liriko ki okwewala ebino byonna wabula kyeyinza okuddamu ekibuuzo ekyo nti omuntu aguze ettaka ng'aguze kyapa nga naye kuliko ba squatters oba kuliko ab'ebibanja amateeka ga protectinga nnyo omuntu ow'ekibanja kyenkana aba amateeka gabanga aga protecting ow'ekibanja okusinga n'alina ekyapa nti wogenda n'ogula ettaka y'ekyapa nga tosoose kutegeera ettaka eryo liriko ba squatters oba nedda gwe n'ogenda maaso n'oligula leeta n'osanga nga kuliko ba squatters oba ab'ebibanja amateeka tegalina ngeri gye gagenda
0: kubajjako
1: kukkirizaamu kubajjawo ku ttaka eryo
0: oli ayinza okuba nga nguza kwebali babiri basatu naye tujja ba managing
1: tosobola kubajjako wabula kyoyinza okukola kubasindikiriza kwogera nabo mpolampola paka w'obajjawo oba paka w'obagula ku sente ze mukkaanyiza mulina okuba nga mukkaanyiza ku sente si kugamba nti ngenda kukuwa miliyoni bbiri oveewo oyagala tuyagala nedda si bwe kitwe kikola ono mweya ddala sente ng'azisiimye then awo amateeka gakukkiriza okumugjawo
0: nze nanyini kyapa nina kumwegayirira bwegayiriza ono ow'ekibanja okuvaawo
1: olina kumwegayirira okuvaawo kuba newomutwala mu kkooti amateeka olwedde gaprotectinga omuntu alina ekibanja gaprotectinga interest ze nti aba alina property ate yaba in possession nti yaba ali ku ttaka eri essaawa zino kuba omuntu alina ekibanja that is a property okuba n'ekibanja its property kiringa gwe okubeera nemmotoka yo oli tasobola kuvaeri n'akukako gitunda wabula alina sooka kwogera naawe mpolampola ne mupatana ne mukkiriziganya ku bbeeyi awo n'akola ki n'agula emmotoka yo kati that's the same thing with ekibanja nti amateeka gawa olw'ekibanja property rights okuba nti eyoba property ye oli newabanga alina ekyapa ku ttaka eyo tasobola kumala ga mugjawo okugjako only on one condition nti abadde tasasula busuulu nti katugeze wayiseewo ebbanga ddene nga tasasula busuulu kati owettaka oba owekyapa asoogenda mu kkooti n'amusuubinga kkooti neeragira ow'ekibanja n'avaawo
0: abamu bamanyi okujja ekiro nga bebasamayuma ne batandika okugamenya
1: ekyo kimenye mateeka okumenya ennyumba y'omuntu olina sooka okuyita mu prosesi ya kkooti n'ofuna order eviction order n'okomenya ennyumba
0: nabirabako emutungo nembirabako eno mu lusanja nga bajja kiro oba mulemeddeko amayumba ne bagakoona ne bagamenya
1: ekyo kimenya mateeka ssebo era abagamenya basobola okutwalibwa mu mbuga z'amateeka ne basingizibwa emisango
0: Okay, tweyanziza nyo, tweyanzege kanso kasimu. Auliriza pale FM, tuli kunyinge gamba nti biki byo ino kutwala nga bikulu ng'ogenda okugula ettaka na ddala eririko ekyapa. Ennyingo gye tumaliriza ebadega nti deka kusinzira Kampala kuganti njagala gula ttaka jindi n'osindika sente. Amateeka gakulagira tuuka ku ground kolo kunoonyereza oba sindika munnamateeka alabe ettaka weriri. Bw'otabikola ebyo mu kkooti bajja kusingirayo. Nyingo kye endala yeetaaga okutunuulira nga yankizo.
1: Ennyinge tukyagendera ddala nno maaso ku muntu ayagala okugula ettaka nga ayagala ddigula mu butuufu waalyo. Tuyina kye tuyita woba omaze okukola inspection nga ng'okizudde nti ettaka lyogenda okugula terina buzibu. Teiriko ba squatters, boundaries ezo, okoze obuliriza ko ku ba neighbors ni magamba nti nagenda okuguza ye mtufu, osa n'okubuuza ko mutamivu okukyalo abatamivu ababeera ne information kukyalo ebikwatagana ku ebigenda maaso. Omazo buliriza ngo mazo kola kye tuyita physical inspection choinzo okuzza ko ngo gule ttaka tuina kye tuyita boundary opening. Boundary opening eyo kwe kufuna surveyor nagenda na gulao boundaries oba na damu na pimetaka obwe obugazi bwalyo chetuita boundary opening. Kati mugaso ki oguli mu kupimetaka unotegera obugazi bwalyo? Mwami Kayongo mchiwa wale olide kwa omuntu nga katugeza agenda kugula eka nenga ku ground kuliko maybe 10 ku 10 omuntu aso kulimba nti ettaka yagenda okuguza lya eka kumbe ku eka yokubulako decimals oba abiri okuwera eka. So oyina kutegeera biki byogenda okugula kwa ogula ettaka nga liriko nga katugeza akuguziza kuganda agenda kuguza eka nenge kyaddala ku ground
0: tewera
1: eka obogenda leta obuzibu ne banneibabo kwango nja kubeera n'ekiri ogamba ntinoze eyantuuza yangamba yanguza eka
0: yanguza yika
1: nenge ekituufu ku ground ettaka teriwera ki
0: tewera yika.
1: So ye gwe mugaso gw'okukola kye tuyita boundary opening
0: mu Luganda kye tuyita okwerula empenda.
1: Aha, okwerula empenda neyanziza nnyo. Ono okwerula empenda ezo n'otegeera obugazi bw'ettaka lyogenda okugula.
0: Yes.
1: Okwewala enkayana zoyinza okubeera nazo ne baneibabo. N'ekirala omugaso gwa boundary opening egenda kuyambako okutegeera coordinates oba ekifo kyennyini kyogenda okugulamu.
0: Akusikategede bulungi.
1: Ntegeeza bwe nti boundary opening
0: nti singa oyirula empenda
1: oba ogenda okutegeera ettaka
0: weritudde
1: wennyini kwanga omuntu asobola okujja n'agamba nti nno ngenda kuguza ettaka nga kuchapa kuliko Old Kampala nenge taka ettaka lyennyini lirikiwa
0: maya
1: tola bango boba obufere
0: obufere.
1: So boundary opening ene begenda kuyambako okutegeera ettaka lyogenda okugula liriwa wennyini wawe litudde.
0: Yes.
1: Okwewala okuferebwa kwa abantu bangi babafeze nnyo olwokuba nti ebintu bino tebabitegeera tebabimanyi oba tebafuna muntu abibasomesa. Naye nga woba ogoberedde process y'okugula ettaka kizibu nnyo okugwa mu bafere oba n'ogula ettaka nga lyankaayana.
0: Kanso Kasimu kyentegeddemu ku nsonga eyo nti gwe agula ettaka olina okumakinga sure nti ekifo ekyogerwako ku kyapa kyekifo ewali ettaka.
1: In that woba tokoze bino byetugamba oba ogenda oyinza okukola ensobi n'ogula ettaka ng'olowooza bakuguza Old Kampala kumbe bakuguza maya. Kwanga tukirabyeko enfunda nnyingi omuntu naba nga bamuguza ettaka nga bamuguziza kifo kirala ate yabadde aloza kifo kirala
0: yes.
1: Nadda mu nkayana n'agenda mu kkooti n'amalayo sente mpitirivu ze yandibadde nga yeewala singa abanga yagoberera emitendera egy'okugula ettaka emituufu
0: amaliriza okwerula empenda
1: kakati omuntu amaliriza okwerula empenda n'ategeera nti ettaka ly'agenda okugula
0: liri wano
1: liri wenyini we bamuguza akola kye tuyita valuation
0: kyekyo
1: valuation kwe kupima sente entuufu ezijja mu ttaka ly'ogenda okugula
0: yikwega yefumitiriza dala kawumbi kagula wano
1: aha dala kawumbi kebangamba kagula wano omuntu asokutwala ekitende olwokuba gwe tumanyi market value ya ttaka eryo
0: ekitende
1: nakulamuza kawumbi naye nga ekituufu ettaka eryo ya miliyoni nga 12 kuba tukirabyeku mu nfunda nyingi omuntu ne bamubba sente empitirivu olwokuba nti takoze valuation wabula valuation eno njikubiriza nnyo ku bantu abagenda okugula ettaka nga lya bbeeyi muko oba ogenda kugula ettaka nga ya miliyoni 12 tekyetaagisa nnyo
0: katono nnyo awo wennyini mu kwefumiitiriza era n'okwefumiitiriza kuno kwetaagisa mukugu oba ye ng'omuntu asobola okutula bunaga nti yiddala wano wagula sente bwezitu wano
1: okola valuation olina okufuna omukugu
0: gwetuyita valuwa
1: osobola okweyambisaako akugu ba government oba osobola okufunayo private valuwa oba osobola okufunayo farms ezikola land due diligence nezibeera ne ba valuers abakuyambako okutegeera value entuufu ey'ettaka ly'ogenda okugula
0: mulimu ababuuza ba bulooka tikambuze kuba bulooka bamuno wano wagula mmeka
1: ekyo kikyamu ekyo kikyamu nnyo kikyamu nnyo kubanga bulooka yejjukira anoonya kufunako taswa kugamba sente entuufu
0: yes
1: ye anoonya kufuna mmere ya leero ayinza n'okufunako okusinga gwe agenda okutunda oba agenda okugula kubanga tulabyeko enfunda nyingi nga nanyini ttaka atunda miliyoni 10 bulooka n'atuna miliyoni 5 ekyo kirabye ennyo ndowooza so gwe mugaso gwaba valuers nti valuers okupimira ettaka eryo n'akubuulira ettaka eryo liyinza kugula sente mmeka entuufu
0: awo wennyini nga tukyali awo kanso kasimu singa valuwa ono muleeta n'abaako kyazuula okugeza nga bano babadde banguza miliyoni 10 valuwa n'agamba nti ettaka lya wano kino ekitundu alina kuwa kawo olina bagula kawumbi ngula sigula
1: oba olina okugula kubanga kubanga valuwa akupimidde sente nyingi oli akuguza sente entono
0: tekayinza okubanga akabonero akenkunala akalaga nti bano abanguza balabika bafere
1: wekibanga kiri so below the market price
0: yes.
1: Nti kiri wansi nnyo ndikatugeze ettaka ya miliyoni 5
0: bano batunda
1: 2 oba 5 ekyo kiba wansi nnyo oba olina okwebuuza esebo
0: bwe nkizuula nebaga nti faini wa bei naye waabwe batunda
1: era obafaini
0: oba olina okugula kuba boyita
1: nedda togula buguzi wabula osooka n'okola due diligence noyita mu process eno yonna gyetuli kusomesa abawuliriza abaffe nti woogikola n'otegeera nti no ddala ettaka yadde balikulamuza katugeze baliwo akugambe yakawumbi naye nga bo batunda katugeze 5 ng'oyise mu process eyo n'okizuula nti ntaka terina buzibu alitunda yenna nnyini tewali nsonga lwaki toligula
0: nina story mu gye nali ngoberera kanso kasimu nga waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu nga kiriko we kyagula kati ono omubazi w'ebitabo bya gavumenti n'akizuula nti wekyagula kyagulawo sente entono okusinziira ku value yaawo era n'alagira banonye ba bananyine takere babongere sentenda
1: echo tachikizwa mateka kubanga oli wa dembo okudetermining a price yagulako etaka neri banga katugezedi akawumbi nanyine nga yagala ditu na milioni 2 techina buzivu techina buzivu abatunze
0: eh
1: abatunze techina buzivu kubanga atakalirie era ya determining a price price market value ni wabanga nga nga yakawumbi ne nga atunze milioni 2 it is still a valid sale nti nobo ogeze mu court sale ebanchi
0: ebantu
1: ebate kinya buzibu
0: ntwala tumaliriza okwerula empenda tulese valuewa akakasiza nti ebei yeyo chechidako
1: kakati wogo kakasiza buli kimu nti kiri mu mumbera nunji tukola kye tuyita sale agreement okole endagaano n'obwogula ettaka nga lya kyapa olina okufunako kye tuyita sale agreement gyolina okuexecuting oba gyolina okukola n'agenda okutunza
0: olina okubako n'akawandiike
1: kubanga obuzibu obujja mu kkooti kkooti ejja kubuuza nti ettaka ino waliggula otya kati gwe n'obanga olina ekyapa naye nga toyina biki biraga ngenje wakufunamu ekyapa ekyo oyinza okufiirwa ettaka kubanga toyina biraga ngeri ki gyewafuna ekyapa n'ono agenda okutunza mutakola ndagaano ntuufu ono agenda okutunza asobola okwekyusa mu maaso eyo nakugamba nzo simutuuzangako ttaka lyange olaba bakunyagako ettaka so olina okukola agreement era olina okuyambibwako abakugu ng'okola agreement olina okuyambibwako lawyer kubanga lawyer ayina byamanyi mu kukola ki endagaano entuufu egenda okuprotectinga egenda okuprotectinga interest zo weewaawo tufunyeko abantu nga ageze n'agula ettaka naye nga tamazeeyo sente that means sente abagenda zisasula mu installments kati weetaaga omukugu okulukira endagaano eyo
0: eraga kino
1: engeri gy'ogenda okuprotectingamu interest zo yadde nga katugeze sente zigaanye endagaano gy'okoze eyo esobola okubaako empenda okunoonya sente kwosobola okukola endagaano nga tekuwa gundi
0: toliko bwekyusizo
1: nga teriko bwekyusizo ng'ekukutta abantu wamu nti katugeze sente wezigaanye ettaka likola ki ligenda so olina okukola endagaano ekuwa obwekyusizo
0: okay tweyanziza nnyo tweyanzege kanso kasimu kanso kasimu yomukuba na mateka betulina mu ggwanga lati Uganda abakola ng'ekintu kye bakola bakitegeera tugenda kufuna ku bubaka buno naye bwe tukomawo kanso kasimu mugenda tutwalako tutuuse ku kukola endagaano omwami n'omukyala baganye okukkiriziganya otunda tojja kutundawo katukome utandikirawo